0: Ele ka sing kora ji tlatekela 18 minutes chuma ing sete wa kuranze ka kunene he koma bonanga jo kwa mbana mbana ne kongo maka simbi ya sing kuna 20 minutes ngarenga ta utitsela ka nongonoko hlubuka Gaza. Ele ka mpunzo wa wa vumoni vulavula e 3 ka setembro ka 2026 mweti ya ontlano namoni kunene nkari se wa tsotsoma ngopfu swinene n'hweti ya setembro leyi sunguneke ku nga ri khale na yona vuyita va yin'walala xitanuku ya swinalisima muyingiseti wa ku rhandzeka ku va u tamtisa u landza makungu u tuvukisa makungu ya wena leswaku ma le ka matshamela wa hi ya kona hikusa ku nga ri khale kunene lembe ri ta va se li yehla lembe li ta va se li tsutsuma lembe se li ta va ha kunene ri fika magemeta musi navela leswaku un'wana na vun'wana a nga swi kota ku va a kunene a endla leswi a swi kunguhateke hi laha a swi waka hakona kumbe hi laha a swi kunguhateke hakona hi navela leswaku kunene makungu ya un'wana na vun'wana eka hina ma nga va ma famba hi tindlela tinene ka lembe leri la 2026.
1: Tindambi ti engeteli ku twalana ka tinsuna
2: dlaya makhivi lawa ma hlengeletaka mati
1: tivhikeli u va u tikumetela malaria ma fambela kule na wena.
0: Mwenkiseti wa ku rhandzeka loko ya mahlweni mitirho ya radio Mozambique nkarhi lowu hi ta ku tisela nongonoko hluvuka Gaza.

0: Ndzhaku ka unanga hi tlhela hi vuya tanihi leswi vuleke ku sunguleni ka nongonoko wa hina. Nyamuntlha hi ta vulavula hi mfambo wa mintirho ya ta dyondzo eka swikolwa swa xifundza xa Gijani. Na swilitano hi ta va ni Bulu na Jaime Mugabi, murhangeli wa xifundza lexiyani. A bulu leli li fambisiwe na kulori wa ntirho Jose Tembe. U yingisetile Linene.
1: Sungulele ku va hi pfuxela swikolo hi ka matirhelo ya hina ka makungu ya ku tiraka hina hi vone leswaku hi fanele ku va hi va na siku leli hi li vekaka ku va hi cukisa timhaka ta ndzawulo ya dyondzo. Hikokwalaho hi sungule vhikileni nga hela ku va hi pfuxela swikolo hi ta vona swa ku va matirhelo ya swikolo tanihileswi swi tivaka swa ngeve ngheneliwa hi ndhambi leyikulu ngopfu. Hi ta vana kulori va hina va fanele ku va va pfuxeliwa va nyikiwa ntambu leswaku va kunani va mahlweni ku va va fambisa a Jones. Hi sungule ntirho lowu vhiki leri nga laha hi pfuxeleke munhu wa swikolo ka xifundza xa Ximvongweni, Posho Administrative ya Ximvongweni. A vhiki leri fundzi pfuxeleke a swikolo swa Sinku ka Posho Administrative ya Mubangweni. Ku katsakani la ku hlaya swaku i ntirho hi tsakele ngopfu, ku na ntirho wu endliwaka. Ya swi vona swaku mathicha ma tinyiketa ka ku landzelela ngopfu timhaka ta ku va va dyondzisa hi laha swi lavekaka kona ku cuka leswi swi kunguhatiweke tanihi mpulano ya ndzawulo ya dyondzo. Hi vone swaku va le ku tirheni swi ka kunene ngopfu. Hi va tsatsile swaku fanele ku va mahlweni ku va va tlakusa tinhlayo ngopfungopfu timaya ku va fambelana ni ntshovelo ka ku va ku hela ka lembe. Purike cuki leswaku lembe leli nga hela ku na swikolo leswi fana na xikolo ya bazi ka de Xinyakanini. Lembe leli nga hela hi vi na tinhlayo ta tinyingi ngopfu ta nona class leti xikuluwereke ku xumbara hi leswi nga mali leswaku hakunene ntshovelo wa hina wa dyondzo venyana hansi ku tlula ku fana na tlula ma-district man'wana ku cukisa na ma-district man'wanyana. Hi laha hi vonekaku swi fanele swa ku va hi va nyika ntambu ku va hi va hlohlotela leswaku va fanele ku va cukisela hi nyaminyami leswaku swi leswi va fanele ku va endla swona ku va va antswisa timhaka ta ntshovelo ya dyondzo loko li hela lembe. Swi vona leswaku swi na lisima ngopfu ku va hi va pfuxelela. Hi buleke na vona funtsi mayelana na matirhele lava va hi byele leswi swi va swi vonaka swaku swi fanele ku va swi engeteliwa tanihi mfumo ku va hakunene matirhelo ya vona ma ta yantswa. Hikuva loko yantswa ka matirhelo ya vona swi ta antswisa ni ntshovelo wa vona a nga nkongometo wa wu sungula ngopfu lowu faneleke ku va ku endleka exikarhi ka dyondzo.
2: Ka mayantswiselo ya ta ntirho wa vatirhi lavayani naswona ku twakaleli loko hi cukile swikolo hinkwaswo leswi hi nga ndlulaka swona hi lana hi tweke a xirilo xikulu i ku chota ka swilawu swa ta dyondzo hikusa ku voneka vatsongwana vanyingi lava va ha kumekaku va dyondzela handle. Hi wahi makungu lawa a mfumo u ta ku malandza ka nkarhi lowu tanihi ndlela ya ku va ku pumbiwa a tinhlayo leti oneka ku ta vatsongwana va dyondzela kahle?
1: Hakunene xivilelo lexi vekiweke hi va teacher tlhelo kambirhi ni huvo ya council consultative ka ndhawu leti hi pfuxeleke ti kona tindhawu leti ha pfumalaka swilawula hi vona ku vatsongwana va dyondza hansi ka misinya leswi hi karhataka ngopfu hi tanihi mfumo. Maxila ku hlaya swaku hakunene hi sungulele kwala kutsongo hi kotaka kona hi sungule ku va hi hlamula xivilelo lexi a nga ku va hi yaka swilawu laha hi swi voneke tatana muhaxi u famba na hina ku va u hi longoloka na hina u swi vonile ka Javanyani se hi hetisa masala mambirhi ku patsani lawa hi nga ma gamisa swoswi hi ta va hi li na sejwa masala laha hi nga ta pumba a nhlayo ya vatsongwana funzi to nhlayo ya vatsongwana hinkwavo va ku dyondza handle va ta va se hi pumbile va ta va nga ni nga na vatsongwana exikolo sikuna ra ka Javanyani ku va va dyondzela handle. Maxiti kona swikolo swin'wana leswi va hel ya ha li na kona vatsongwana va ku dyondzela handle hi vulavula hi example ku fanisa na xikolo ya bazi ka de Ximvongweni na vatsongwana lava ha dyondzelaka handle na xikolo ya bazi ka de na xikolo ya sekondari ya Samora Machel a nga ni tomanini na vatsongwana lava dyondzaka ka masala ka swilavu swa ku penciwa. Se i ntirho lowu hakunene hi nga na wona ku tirhisana ni vanhungani va mfumo hi laha hi tivaka kona swa ku lembe leri fundzi mavhiki mambirhi ndzhaku hi sungulele ku va ku ya kuva swilavu swin'wanyana swa sege wa swona leswi swa sege laha ku tlhela swaku a treswa swona swi lavaka xikola bazi ka tin'wancomani laha hi nga ta vana hi pumba vatsongwana va ku va va dyondzela handle swin'wana swilavu swa treswa swona swi ta vana swi li ka xikola primary ya ka Mthavea laha hi nga ta vana hi pumba vatsongwana ku va va hetlela handle na ku tshama swa ku ya fika lembe hi ta vana hi pumbi vatsongwana vanyingi kumbe ku va hi yaka swilawu leswi a swilawu leswi ya ka tlhelo kambirhi funtsi na ku vekiwa swibya ku ta vekiwa swibya leswi hi vulavulaka hi mobiliari ya xikritorio ya mobiliari ya xikolo a nga swibya a nga mabanku makartera ku va va dyondzisa ko hi yaka swilawu ntsena ku va hi swi tshika hi yaka swilawu na hi chela a ya ka hi veka makartera ku va va dyondzela ka wona. Laha lembe leyi hi nga ta nyikela tedeke ya umexi hi ta va na hi nyikele leyi hi ta va na hi va na 180 wa makartera ku va hi peteka swi koka masala lama helaka ni man'wanyana lama nga ta va na mali ku swi yakiweni. Se loko hlaswa ku handle ka ku va hi yaka swilaha futhi hi busy ngopfu hikuva hi yaka hi vulavula hi ndhawu ya ku tirhumela ko hi vulavula hi swikoti leswi hi swi yakaka lomu xikolweni leswaku swi ta pfunisela vatsongwana ngopfungopfu hi vulavula hi timhaka ta matshamelo ni wuhanyi hi vulavula kixonge d'ambiente meyo ambiente maxitambe fala hi Saudi Publica laha swi nga ta pfunisela ngopfu ku va vatsongwana va kota ku va va nga karhateki loko va fikeliwa hi leswaku va lava ku va va tirhuma swa ku fana swosweswo hi lava ku twa hinkwaswo leswi hi endlaka ku va hi antswisa matshamelo ya vatsongwana tlhelo kambirhi hi antswisa matshamelo ya vateacher hi lava ku twa swaku loko hi yakela ntsongwana salad yawula kumbe xilawu xa ku dyondzela koho hi lava ku twa swaku teacher na yena ana matshamelo manene ku va a fambisa a timhaka cause nongonoko wa dyondzo hi lava vulavula hi timhaka ta ku dyondzisa ku katsaka hi leswi hi lava ku va hi hlaswa maxilo ka ku timhaka ta ku yakaka swilawu fundzela ku khensa hi lava ku khensa ngopfungopfu vahanyi tiko lava va kombisiwaka conseil consultive loko hi vulavula hi conseil da xikola laha hi vulavulaka a kosi ka javanyani se va yakile swilawu va yake fundzisi va lava ku semendela hansi ku va vatsongwana va nga kosi va yake swilawu swa ku fikela nomvo wa swilawu ka javanyani hi fundzi ka swikola swin'wana fana na ximvongweni va le ku yakeni ka ku va va pfunisela hi swilawu xikola xa Samora Machel tambe va le ku yakeni a xikola xinyakanini tambe sekundara va yakeliseziwa swilawu leswi kombisa swaku hakunene a comunidad ya kota ku dyondza twisiso to ka xikola xilumba vona tlhelo kambirhi xa xilumba mfumo ntsena xilumba comunidad maxitambe xilumba mateacher xilumba vatsongwana a xikola hi ku katsakanya xa hina hinkwenu purisi kwalani ka ku va va kota ku va va pfunisela ka ku va yaka swilawu leswaku a vatsongwana va kota ku va va dyondza va kuma ndhawu ya ku sisa ku dyondzela kona hi tolovela ku va hi dyondzisa amacommunidad leswaku a xikola xilumba hina hinkwenu un'wana na un'wana a fanele ku va a hlengela ka timhaka ta xikola hikokwalaho futhi hi bandle hi ve hi tlha hi tsatsiya ka varhangeli va swikola leswaku va nga li ku li vona va khomaka a mihlengo leyi taka hi comunidad ku va ku yi pfunisela ku yaka a swilawu kolomo eswikolweni tenku le a ti-member kumbe lava hlawuliweke hi comunidad ku li vona va kotaka khoma a xuma leswo hina tirhisaku ya xikolo hi fanele ku va hi pfunisela hi ku tsala hi ku rejistara hi ku lulungisela ti-content swaku hi swini swi fanele ku va swi xavisiwa swi xava hi swini swi fanele ku va swi xaviwa hi xihatla ni ku li vona va landzakela ntirho lowu purisi ku vonaka ku khanya ka matirhelo lawa ku na guwa hikuva hinkwaswo swi endliwaka ku khanya endla akuva conseil da xikolo yi yi prexteriwaka tikonta mayelano na leswi swi taka swi humelela ngopfungopfu kolomu swikolweni a mhaka yin'wana leyi nga hi tsakisa ngopfu kolomu ka ku va hi pfusile swikola i timhaka ta ku hakunene swikola swa kota ku va swi dyondzisa vatsongwana ku va va ku byaliwa swimilani a swimilani swa nguva hi vulavula hi mawortage xikolari lawa swi mhaka swa ku ma nongonoko kumbe katsakanyo wa nongonoko ya timplanta dyondzo lomu swikolweni loko mama haleswo va dyondzisa vatsongwana leswaku misava leyi ya hina yi bindzu ya bindzula tlhelo kambeli yi nga hi nyika bindzu la likulu ngopfu ku va hi hluvuka se hi khensile ngopfu hikuva loko hi pfuxele nomvo wa swikolo leswiwana swa ku u yi twa swona hinkwava na maorta xikolari loko hi fikisene hi kote ku va hi tlhela hi xava ku va hi pfunisela leswaku a xikola xivala xiya xi fanele kuma xi kuma a nkwama leyi u fanele ku va siku rin'wana va hamba lanxi xikolari pfunisi va hi leswaku hi masiku man'wana va hamba malanxi xikolari amakoza lanxi xikolari kwala xikolweni na va susa ka timbewu to ti leti va byalaka purisi va seketele ku va va mahlweni ku va va tirhisana va dyondzisa vatsongwana ku va va kosi ka timhaka to tela hi tivakaka swaku hi na ku cinca ka tinguva hi va dyondzisile funsi ku va va dyondzisa vatsongwana va tsasele ku va va dyondzisa vatsongwana leswaku va tiva swa ku na ku cinca ka tinguva loko hi vulavula hi ndhambi hi vulavula hi ku cinca ka tinguva loko hi vulavula hi mumu wa ku pfumala mpfula hi vulavula hi ku cinca ka tinguva hi laha hi tivaka kona vatsongwana i vanhu lava swaku loko va dyondza va khomela tlhelo kambirhi va ya va dyondzisa vatswali va vona porque hi lava leswaku a leswi swi nga hundzuki swi hena swa ku vanhu va cuka timhaka ta ndhambi va cuka timhaka ta mumu va pimisa swa ku i swilo swa ku fambelana ni swilo swa uloyi swa ku fana na swosweswo kambe swilo swa ntumbuluko leswi endliweke hi xikwembu i mhaka yikulu ngopfu leyi dyondzisaka futhi tlhelo kambirhi tsatsile a va dyondzisi a nga va teacher kumbe a wu rhangela va teacher leswaku hikwalaho ka ku va ku vonaka ku a nhlayo ya ku va ku na vatsongwana lava kumaka tinyimba leswi va baleka xikolweni va huma xikolweni swin'wana swa ku fana swi leswi hinkwaswo swi ta hi community pra xikolweni hi va tsandzile leswaku va fanele va pimisa siku lin'we hi n'hweti leswi va swa swa ku u ndiya na community ku va ku ri siku lin'we na community laha director wa xikola ni malandza yena va sukaka va patsana ni timembro timbirhi tinharhu ta council ya xikola ku va va bula ni community yin'wana yi nga kola kusuhani mayelana na leswi nga swikarhati va swona swikarhati leswi swi dya hi handle ka xikola ma swi vanga mpfilumpfilula xikolweni hi vulavula hi timhaka ta timhaka ta ku vatsongwana va tshika xikolo hi vulavula hi timhaka ta ku vatsongwana va kuma tinyimba hi vulavula hi michado ya yimbisi hi vulavula hi pfundzo swin'wana swa ku va swifuwi swi nghena lomu xikolweni hi nkama ka ku vatsongwana va le ku dyondzeni van'wana vatsongwana va chava swifuwi se va chava va nga koti ku va va dyondza swi nyingi leswi va pode va kheta ku va va vulavula hi swona siku lolelo maxi va tsatsile leswaku ka matirhelo ya vona va fanele ku va va kuma siku lin'we lava nga ta bula ni community pode va ya ka bayiro lo karhi siku vhiki leyi a n'hweti leyi n'hweti lin'wana va ka bayiro la kani njhalonjhalo leswaku va patsana ni community ku va va hlamula leswi nga swivilelo leswi humelelaka kolomu xikolweni hi ku katsakanya leswi a lava ku hlaya swona.
0: Ndzhaku ka bulu ni murhangeli wa xifundza xa Gijani Jaime Mugabe i ta rhamba na kuloriwa ntirho Madalena Makwakwa loyi a hetiselaka mahungu ma vulaka leswaku a wurhangeli la doropa la Ximbutsu la vindlavindleka hikwalaho ka ku mbundzumukela ka misava ka miganga i lumbaka ndhawu liyana.
3: Xikhalo hi lexi nga kombisiwa ku nga le khale murhangeli wa meza ka huvo ya ku boha ka minawu hi xinyimi xa doropa la Ximbutsu Edward Tumbu eku fambeni ka mintirho ya ku hlela nhlengeletano ya vumbirhi ya ndzeni ka nkama. A munyikeli wa mahungu hi loyi a hlayaka leswaku a ha li ntirho wu kulukumba lowu ke u fanele ku va wu landziwa hi wurhangeli ni ku va hi patsana leswaku va matshamela va yantswisiwa endzeni ka doropa la Ximbutsu.
4: Hi mayelano ya ntleketlo wa lixo hi ku hi vona swa ku hakunene ka xikhati lexa pelo menos abril até junho ku ve ni ntirho wa lisima swinene wa ku tleketlela a lixo lomu dropeni la Ximbutsu a dropa li sasekile a dropa li basile a rekomendasao leyi hi vekaka hakunene ka conselho municipal ku continuara ni wu basisi la dropa la hina ni tlhela munisipi tambin a swi vona swa ku ne navu i part integrant ka wu basisi leli la dropa la hina swi nyika lisima hi ntamu swinene swa ku hina hi famba va swa ku dropa li basile na minavu ni toma responsabilita ku na mehe ni part integrant ka wu basisi leli la dropa la hina la Ximbutsu kasi hakunene hi kombela swa ku na loyi a nga ta veya tamele kumbe xichumu xa chaka a xi veka lomu ku nga bohiwa kona pura ku veka alixa ku va hinkwenu hi basisa hi konkorhela ka wu basisi la dropa la hina milani ni ku dileka ka misava a hali mhaka ya yikulu leyi nga ka yona a misava kunene ya dilika nkarhi wihi na wihi ku netetelaku timpfula hikusa timpfula leti loko tina ti ya raxitara misava nkama ni nkama ti ya raxitaraku misava liyana ku ni ku celeka ku ni ku dilika ka misava swinene maje a xileleto xikulu ka conselho municipal ku continuara ha tirha ni sentida ku a sensibilizara va munisipi leswaku a loko va ni politika la ku la ku yaka kumbe yindlo kumbe xini va zama ku va yaka ni mathangi ku sungula nakona va ka yindlo ni thangi ku va ampfula liya loko yina yi ta cheleka lomu ya ka mathangi lomu leswaku na ku ta reduziriwa nyena hi fate do arrestamento dos solos mas tambe ni ku gwala a marelva lomu mintini ya hina lomu madekeni ka hina swi a nga ve umpaso muito mais importante para a ku hi lwa ni tendensia leya ku dilika ka misava lomu doropeni la Ximbutsu.
3: Tumbu loyi a kombelaka nhlengelo ka hinkwavanyi va doropa ku va hi vekisa doropa la hina na li basile
4: kunene ya kombeliwa hinkwenu vanyi tiko va Ximbutsu leswa ku a hi lweneni ni wu basisi la dropa la hina a nsila leyi hi produzeraku kaya hi tiva swa ku hi nga yi veka kwini ku ni tindhawu leti nga definiriwa ti nga bohiwa hi conselho municipal para ku hlayisa chaka leli ku ndza ka masiku mambiri manharu ta susiwa hi movha ya chelwa lomu fanele ku chelwa kona hakunene xikombelo xikulu xa ku hakune a hi lweneni ni ubasisi hi hlayisa a chaka leli producer ra wukaya a livekeni ndhawini leyi i nga kombisiwa a ku va hakunene tavini maprocedement posteriors lomu dorobeni la yena la ximbuzo
0: hi khensile na ku loriwa ntirho hikuva u hi tisela a mahungu lawa hi fikile makumu ka un'wana nongonoko wo hluvuka Gaza u haxiwaka ka xitichi lexi a ka siku la nyamuntlha hi vulavulile hi mfambo wa ta dyondzo ka swikolwa swi lumbaka a xifundza xa Gijani tsundzuka a nongonoko lowu u humelele hikwalaho ka xipfumelelwani xa ku tirhisana ka Instituto de Comunicação Social swin'we ni Radio Mozambique makungu ku paluxa mahungu mayelano ni tinhlokomhaka ta ku hambanahambana leti ti hlengelaka a ku hluvukiseni ka miganga Nelly Matsinyi ya kumikile ka ubindzuli ni ukombisi wa nongonoko lowu hi ta tlhele vuya masiku mataka lixile
5: Nongoloko
6: Hluvuka Gaza
5: Bensula Instituto de Comunicação Social Entrissano na Rádio Moçambique Emissora Provincial Eka Gaza
6: Indlela leyi muyingiseti wa ku rhandzaka hi ku fikiseli kunene nongonoko hluvuka Gaza lowu hi kumeke hi ntirhisano na Instituto de Comunicação Social hi limawaku loko nongonoko wu ku selele dyondzo yikulu ngopfu swinene ka leti kunene ti teke eka nongonoko leyo hi ya mahlweni ku navelela vuyingiseti byinene ku nga ri khale hi ta va hi ku nyika matimu ya siku

0: mandla yo basa xitsimbiso xa vutomi
1: tundzuli tindhambi kambe a vubasisi laha simama hlamba a mandla hi mati ni sabawu na u nge se nadla ni loko wa ha li gama ku tirhisa a xikoti kumbexana ku khoma swin'wanyani swa thyaka
0: tivhikeli u vhikela ndyangu wa wena ka mavabyi
2: eleka 5 horas de 45 minutos nkarhi wa ku va ku fikisela matimu ya siku
3: matimu ya siku
4: Tres ka setembro wa lembe la 2017 tikula Korea do Norte li thesita xibamu xa ntamu swinene mhaka ivindlavulekiseke ni ku va ku cinciwa ta politika ka matiko ya misava hinkwayo.

Tiko la Korea du Nord li vonile aku tsondzoma ka ntirhisano ni matiko man'wana ka ku aku nge se voneka ku sukela ka masiku ya ku sungula ka n'hweti ya Setembro wa lembe la 2017. Xihubyani xo vonelela ta ku dzadzamela ka misava a tiko la Estados Unidos bya America ni swin'wana swihubyana eka matiko swi dyondzaku a matshamelo lawa swi tsumbule aku dzadzamela ka misava kusukela atikweni la Korea du Nord. Ku hundzile ankarhinyana mfumo wa Pyongyang u huwelela timhaka to ka a ti nga fihliwi a li ku testiwa ka xibamu xa ntamu, xibamu lexaku xi nga khuluketiwa a tihlavu ta ku loko ti duliwa ti tsemakanya a matikonkulu. Ku duliwa loko ka swibamu a kusukela ehansi ka misava swi dzedzemelise a misava swo nghazi a kusukela atikweni la Korea leswi tlhelaka swi khumba ni miganga yi nga leyingake ya tiko la China. Ku ringetiwa loko ka swibamu swa ntamu swi kombile gasu likulu ka makungu ya murhangeli wa Korea du Nord Kim Jong ku va tiko na swibamu swa ntamu. Lana akanyeke a swikhwatiso leswi a swi ri karhi swi landziwa hi li rhavi lowu sirhelela aka nhlangano wa matiko ya misava.

0: mandla yo basa xitsimbiso xa vutomi
1: tundzuli tindhambi kambe a vubasisi laha simama hlamba a mandla hi mati ni sabawu na u nge se nadla ni loko wa ha li gama ku tirhisa a xikoti kumbexana ku khoma swin'wanyani swa nchaka
0: ti vhikeli u vhikela ndyangu wa wena ka mavabyi.

Enquanto houver a vida, há esperança. Kubulaiza o Menezes Mwingi Seto wa kurandzeka kunene vunanga lebyi na tshemba leswaku byita tisa ni ku seketela mina na wena tolo hi etleleke na nhloko yi tlhanya na yi nga ha tshembi leswaku nyamuntlha li nga va rixa hi kota yini, kambe eke vunanga byi le lokani vutomi ku ni ku nyimela kokulu. Leswi swi lavekaka kunene ku va Xikwembu xi hi sekelekisa na vutomi. Leswi lavekaka ku va loko rixa hi zama ku hefemula hi kuma swaku i mpela ya hefemula, kasi leswin'wana hi ta swi vona hi ndlela. Swi ta tshamiseka muyingiseto wa ku rhandzeka ko laveka ku va hakunene hi tinyiketa to laveka ku va hakunene hi zama ku va hi tinyika matimba hi hoxe, kasi na ku tshemba leswaku Xikwembu xi ta swi kota ku va xi swindzuluta leswi tsandzekeke tolo. U nga tsemeki nhlana, u nga tlheleli ndzhaku, yi ya na mahlweni. 8:22 minutos.

0: legal, Heitor, a gente até aquela 30 minutos. Mãe, que você tem o acorrente carreira, mas foi nico, né? É, nem mentira, Rádio Moçambique, emissor provincial, e a gás, sempre sendo com o Skelangarlo, estava na Mabolo, com o Skelangarlo no estúdio, fica assim, carreira, com o Nene, seu Fikir, o Akuvahi, Famsa, Mabolo, e a Rina, é Camichulo, o A, na Monta. Mabolo, e a Rina, mãe, que você tem o acorrente carreira, estava com o Nene, Famba, na Wana, canto com a Macalé, engatava a carreira, vou lá, Heti Johnson, calava, colo, lixo, chuaca, alfabetização, e educação de adultos. E tiva kan'we leswaku a ri siku la vuntlhanu na manharhu ka n'weti yi tsutsumaka, i ri siku leli ku kulungeliwaka hakunene alsiku la tidyondzo ka la vakulu, a nga education de adultos, e swona education de adultos e alfabetização, e xiyimo xa matiko hinkwawo ya misava. Está no Haleno a estúdio na Bava Paulino Mukavele. Lui ataka hika hudwana ya ta Johnson ishimu shashi funzankulu Gaza. Lui kunene angata hibulela ka mailano ni matsamela ambeni mafambela ya ta Johnson liti ishimu shashi funzankulu Gaza. Bava Paulino Hoyo hoyo eka mintiru ya Radio Mozambique, lo mukandwa kuwa unga losana na mwingi siti.
1: Kalimau, lishili mkwawe ngisele wa radio, lishimisha yukumza kulu Gaza, ambika mapuzo ni nyambani.
0: Isona ikensile. Ah, munga vula yini emailano ni tijonzo eka lavakulu, kambe na yinga sinavula wa matshamela xona a hi navela kuta swa ku hi wihi nkongometo wa ku va a lomu tikweni ku landziwa a tidyondzo eka lavakulu.
1: Kanima, a dyondzo ya lavakulu yi vekisiwile hi mfumo ndhawu ka loko u kumile nkhululeko hikusa ku voniwe leswaku a nhlayonyingi ya vanhu va lomu Mozambique a va nga tivi ku hlaya ku tsala hambi hi ku hamba tikonta. Malembe lawa mukolonyi a nga ve a khinyavisa Mozambique, a dyondzo a yi nga nyikiwi risima swinene ngopfu. Vona a va ni ntshimantshima ya ku vanhu va kumeka va khinyavisiwa. Se ku ve ku vikisiwa alfabetizeni kusand adultus hi malembe ya ku sungula a ku hambiwa makampanya lama nga rhangeriwa hi Presidente Samora Machel, lomu tinkomponi, lomu Maldeni, hambi lomu vanhu va nga ha kumaka ni va tshama kona hi ntalo, a ku fambisiwa a dyondza lavakulu ku va va kota ku tsala, va kota ku hlaya, va tlhela va kota ku hamba tikonta.
0: Ku ta fika namuntlha loko swi la swi cukiwa a matshamela ya lavakulu mayelana ta tidyondzo ku tlula malembe ndzhaku, hi le ka matshamela muni nhlayo yi engetelekile? Ku kona a ku khanya, ku kona ku hluvuka ka ndlela leyi ya ku va ku dyondzisiwa lavakulu?
1: Nhluvuko u kona hikusa loko ku hambiwa a xitsalela hi hlaya sensu populacional aka sensu ya gamese nga 2017 hi kumile leswaku a nhlayo ya vanhu lava kala va nga tivi ku tsala ku hamba tikonta kumbe ku lera yi pumbekile ngopfu swinene, kambe a hali nhlayo ya vanhu va ku talanyana njhe va nga swi tivi ku tsala, kambe yi pumbekile loko hi hamba a ku fananisa ni malembe lawa ya nkhululeko. Hi lava ku hlaya hi ku a sensa 2017 ili atikweni hinkwalo la Mozambique 38% a va se swi tiva ku tsala ku hamba tikonta kumbe ku hlaya, kambe ni kwa Gaza even 6% lava va se kota ku tsala hambi ku hamba tikonta. Se leswo swa hi nyika ku tsaka, kambe halini ntirho wa ku hi ya mahlweni ku vanhu va hlotela ku va nghena alfabetisa va va hlaya ku tsala ku hamba tikonta.
0: Hi swona a loko vanhu va lava ku nghena aka mintirho kumbe ka tidyondzo leti, i va tintangha muni lava va chuhaka swa ku lava hi lavakulu va fanelaka ku va va nghenisiwa eka tidyondzo ta alfabetisa sound education de adultos?
1: Hi sungula ka 15 anos, loko munhu a za ku 15 anos se a fanele ku nghena alfabetisa sound, se a ku na limiti hamba no venta anu zanga angena loku yena wakona aswita swa ku swa ringana ku angangena ka alfabetsa atwa ati zwa ku tsala nuko hamba tikonda kasi ali a ita di minima sa 15 anu
0: yeshona nambe anga nga tshoka aya xikolweni munhu lwi anga swikota ku va a famba ka ti dyondzo leti
1: angena nani 15 anu hi ku sungula lwe ne ku hamba tikonda nga swikoti ne ku tsanga swikoti ne ku tlanga swikoti ntawu a li 15 anu leyi hi lwi ya ku swi nga enceka a nga zanga nghena xikolweni ka loko a tswaliwile mun'wana swi nga enca a dyondzile kumbe a pima class a guma se a tshika hi swikarhi swa swi humelela kambe a ku na ku ni makirikizitu xibasa ni 15 anu o nga ya alfabetsa a dyondza
0: mu vulavula hi ku swi nga endleka mun'wana a dyondzile kumbe i primera class nga pukula ku sungula loko a dyondzile ku ya fika kinta a tsemerisile swa pfumeleka ku va a vuya ka eduka sound ya adult xikombe a fanela ku va aya ka makilasi lawa ma yaka phambeni
1: loko a fundele a kinta klasi kambe a nga hambanga yizame a nga na xitifiketi lexi nge a hambile nivel se loko a fika axikolweni la ka alfabet sound laha a hambiwa swikambelo ku vona leswaku a tiva ku a fika kwini se loko swi vona swa ku wa swi tiva ku tsala wa swi tiva ku hlaya ni ku hamba tikonta leswi swa ntshimantshima swa ku sungulisa ntawu a nga sunguli ka alfabet sound a pota nghena primero segundo one a nga tlulisiwi ka makilasi man'wana na nga hambi a nga swikambela leswaku a ka nevhili ya kona hi vutivi la yena laha na ku tsala kumbe ku hamba tikonta
0: mu vulavule hi ku a nga tshuka nghena ka primero kumbe ka segondwana swi ngo a tidyondzo leti ti teka a malembe mangaki
1: ti teka i ntlhanu wa malembe ni nga swi valisa leswo hikusa ku ni a ku sungula nga alfabetisa sawu lini un'wana loko a heta alfabetisa sawu se ya ka primero wana a tlula ka segondwana terceiro tlha ku kwarto wana hamba yizame ntawu hi li kwarto wana hi leyi ya ensino primari para xava ya adulto ma ya alfabetisasawu se yi ku 5 nta loko a heta a dyondzo leri hi lwi a fana ni hi nga fanisa ni lwesi a nga hamba sexa klasi wa sixtema naswona bya edukasawu lwi a nga dyondzo leri dzoyo nta loko a pasa kwarto wana lweyi sa ya ensini sekundari yi nga seti makilasi para phambeni
0: hi swona hi khensile muyingiseti hi karhi hi kuma mabulo haleno mayelano ni tidyondzo ta alfabetisa sound ni eduka sound adult xikusa ele ka vhiki la ku kulungela a tidyondzo eka lavakulu haleno hina murhambi wa baba Paulino mukhavelo lwa taka eka odyana ya ta dyondzo hi xiyimo xa xifundzankulu Gaza kambe wa rhambiwa ku va u nga hlengela na u tirhisa nhlayo ya 0850 333. U nga hlengela muyingiseti wa ku rhandzeka u veka a xivutiso nambe vuhlengeli lebyi u navelaka ku va u byi fikisa haleno hi karhi hi kuma a leti i nga mafambela ya tidyondzo a loko bava mukhavele mu cuvuka hi xiyimo xa xifundzankulu Gaza a ni tivi kumbe wa endleka nhlelo wa ku tiva swa ku hi swihi swifundza leswi swi nga mahlweni ni tinhlayo ta lava va kumaka tidyondzo leti hi swihi swifundza leswi nga hansi kambe na u nga se na hlamula hi ta amukela muyingiseti a nga ka liqunga hoyohoyo muyingiseti ri xile hi bula na mani kusukela kwini muyingiseti li xile hoyohoyo
2: vavakulu hambi vavatsongo va makhijani byi lavaka va vona eka xikolweni va teka ndlela ya kupe lebyi va tivanyana swa xitongo mun'wanyana ni mun'wanyana a kota ndzhaka a nga tivi hambi vito ra yena mazi hi kotaka ku a ya xikolweni ka vavakulu wa swi kota ku a tsala vito wa swi kota ku hamba tikonta kumbe wo tixaviselanyana swa ku xavisa xisuku loko a ni nyika se munhu ta mutokari la mali muloko a la mijumu a bindzi medikali loko a la mijumu ya duzenji na nikinyexi kumbe yimbili la xita ku tokara tokara swa ku i mali munhu mina no tlangela hi ku khensa khani mama
0: hi swona hi khensile a hi tivi kumbe u nga voni xivutiso kumbe ntsena wa la ku veka vuhlengeli khani mambo. Eshona a ve kunene moingisethi lwe a ve keke o hlengele dzwakwe mailano ni hloko makale nga na yona le ni vulavula e timakata ti jonzo kala wa college tshwaka education alphabetization the adultish nyamhla murambo wa ene baba Pauline moingisethi nga swikota ku hlengele 0850 133 33 inga va a vu hlengele hambi xivutiso lexi nga na velaka ku veka xona kambe na hirindzela moingisethi a ya mahlweni ku bula leno na hivutisa baba Pauline leswaku hi ku cuvuka ka vona swa nga vahudyana leyi vonelelaka a ta tidyondzo leti i xiyimo xa xifundzankulu gaza hi swihi swifundza leswi kumekaka swi le mahlweni ni tinhlayo leti ta ku pfumeleka kumbe ta ku tsakisanyana katsongo mayelano ni tidyondzo leti hi swihi swifundza leswi swi nga hansi
1: khani mambu a swifundzantsongo leswi swi nga ni tinhlayo leti ta henhla hi ka alfabetisani usand adult hi ku sungula hina ka xokwe Xokwe district leli lingani hlayo yinyingi hikusa vanhu va tihinta ku va tiva ku hlaya ku tsala kwa matikonta ku landza Bileni, Mandlakazi, Ximbutsu, Masingiri, Mapayi, Bileni, Limpopo. Ni ta hlaya swa ku a Bileni Limpopo va ve ni njombo va ni vapfuniseli lava va hlohlotelaka a ku va kuveni tidyondza lavakulu va hakela va alfabetizador naswona futhi va nyika va nyika incentive va nyika mapremio lava va tihintaka ngopfu swinene se leswi endla ku vanhu vanyingi va tibalisa se a swifundzantsongo leswi nga ni nhlayotsongo ku ni xigubu xigubu Masanjena ni Xongwene xigubu Masanjena ni nga hlaya leswaku a vanhu va hanya tindhawu ta ku hambana ngopfu swinene ndhawu swa tika ku nga kota ku pfuliwa centro hi ku mwana wo khetela a la ku hanya kona se a Xongweni swa hi tika ku swahi hi tsutsuka i mhaka mune kambe Xongweni a va ti hinti ngopfu swinene mara kancayincayi i dorobeni hi na ku pimisa swa ku tani veji va tiva ku dyondza hinkwavo maxa a hi ntiyiso hikusa loko hi fambafamba lomu hambi kuva munhu a nga swi tivi ku xoweta hi xiputukezi a nga swi tivi ku hamba tikonta entown se ku ni mhaka yo leya ku kancayincayi a dorobeni hambi hi tisichexayi ka ha ni nhlayo ya ya vanhu vo karhi va kala va swi tivi ku tsala ni ku hamba tikonta kambe ha ya mahlweni ku hlohlotela leswaku ntingi va tibalisa ku va va ta dyondza dyondzo ta lavakulu
0: hi swona muvulavule hikuva swin'we ka swikarhato swi voneka ka xigubu eku hambana ka vanhu hi matshamela voo swi ngo a tidyondzo leti ti landziwa kwihi munhu loko a lava ku dyondza a kumeka kwini hi kwini lomu ku dyondzisiwaka kona a tidyondzo leti ha lomu swikolweni ha lomu ka swilawu swa xikolweni
1: hi lomu swikolweni ku dyondzisiwaka dyondzo lavakulu kambe ku humelela yini a tindhawu leti tata ku fana ni xigubu hi xifaniso ku na vanhu lava va nga tlhela va hanya lomu va nga ri kona laha ku nga sava ni mali leya xikomu na hexe ntangu swa tika ku hi nga tshuka hi pfula sendri laha kun'wana miti mbirhi miti yinharhu a vanhu va phalala ni makhwati ya xigubu va hanya koho hambi hi vatsongwana va ntanga leyi ya sejani ku ya fika old novedejani enkarhi wun'wana swa tika ku a ya xikolweni kusa a mutswari laha nga kona i sinkulombe va faka xikolweni van'wani va hanya lomu ka kuvaka kuhamba makhala van'wani va hanya lomu ka ku rima kumbe mitirhiza ya ku tala lomu va hambaka yona se swa tika ku hi va pata ndhawu yini ku va va dyondza Masanjena ko nawu matshamelo lawa ma kona a vanhu va phalela hi makhwati va hanya kona para va ta kota ku rima va tsema makhala kumbe va tsema tihunyu va xavisa
0: a ta a madyondzisela ya xikola xa vatsongwana xa normali hi vulavula hi nkarhi wa ku nghena wona xikolweni ni leswi swi landzisiwaka xiswona swa fana ni leswi swi landzisiwaka xiswona eka lavakulu ka tidyondzo ta lavakulu
1: swa hambana a dyondzo lavakulu i dyondzo leyi endliwaka hi ku va bulisana mudyondzisi ni vadyondzi va khetha siku ni nkarhi va nghena hi xikolweni swa yenceka aka ku sungula alfabetisation i masiku manharhu lawa ma a nawu balaka wona
0: hi vhiki
1: se vona van'wani va khetha ku va dyondza muvhulu waumbiri waunaru vamwane vuhamanisera vakumuvhulu waunaru ni waunthano vangarwa kungena vamwane vakheta kungena dua zora wanhlikana vamwane iumora wanhlikana vamwane i treasure wanhlikana nda angarwa kungena voti khedela vona vajonzi ikuti njonzi swa vona
0: ishona a muvulavulile mhaka ya nkoka ngopfu swinene hikusa mun'wana a nga tshuka ku hi ni ta heta siku hinkwaro na ni ya exikolweni kasi mintirho ya mina i ta sala na mani muyingiseti wa ku rhandzeka mukhandlu lowu mun'wana na mun'wana a nyikiwa ka wona ku na ku bulisana eka mudyondzi kumbe vadyondzi ni vadyondzisi hi lava ku tsundzuxa swa ku u nga hlengela ka mabulo ya hina na u tirhisa nhlaya ya 0850 130 30 i trish baba mukhavele mivulavule hiku a swifundza leswi xifundza xa Limpopo na Beleni swi na ncombo yikulu ngopfu swinene hikusa swi ni vaseketeli lava va nyikaka hambe a swi hiwa ka lava va tihintaka vaseketeli lava va ta hi kwini va kumekisa ku yini
1: a Limpopo na Beleni va na DVV i nga nhlangano wa vanyitiko va Germany antsinza wa vaseketeli lava u le ka Maputsu va pfunisela Maputsu ni Gaza lomu ka tidyondza lavakulu se a ka xokwe a le kona Caritas ni Hunger Project kambe hi kona ka matshamelo ya matiko lawa ma pfuniselaka se va a mitirho ya vona yi kumeka se na yi nga hali leyi ya tolo va pfunisela kambe a swi fani ni tolo i vona lava vo pfunisela hi swi dyondza hi swona nga makaderno mapasta kasi lava va Limpopo na Bileni va hakela va alfabetiza duri nga vadyondzisi va va pfuna hi swa ku dyondza hi swona va va pfuna hi ku hamba a mindzhuti ku va dyondzela koho ntawu lomu kun'wana lomu a swi li kona tolo kambe nyamuntlha se swi a swa ha li kona hikwalaho ka matshamelo ya misava xin'wana nga na khanya sano i timhaka ta madyondziselo a vadyondzi vadyondzisi va bula swaku va nghena hi ka vumuni hi masiku ma ngaka hi vhiki naswona futhi a nawu wa pfumela ku a vadyondzi lavakulu loko fika nkarhi wa ku va rima va nyima ku rima a va nyima ku dyondza va ya ku rimeni ku fanele kama ntshovelo kumbe ku hlakula naswona a nawu wa pfumela ku va nyima ku dyondza va va hlakula va tshovela va kumbe ndzhaku va vuyela xikolweni para ku yini para ku va ta kumeka va nga peridheri a leswi nga ntirho wa vona wa ntshimantshima ku va ti hluvuka hi swona
0: a ku hakeliwi nchumu ka ku tsalisa tidyondzo leti loko munhu a ti lava a endla yini a ti tsalisa kwe
1: a dyondza lavakulu a ku hakeliwi nchumu a ni tlanisa xikolweni kambe ku na ku hambananyana a mudyondzisi lowu alfabetiza sangu lweyi a famba hi muti ni muti kumbe hi lidiya ni lidiya
0: mbava mukhavele hi kombela ku va u khomanyana marito ma nga ku tshwemukela swo hi la ku kuma muyingiseti hoyo muyingiseti ka liqunge bula na mani kusukela kwini
3: na Carlos Alfred Mabaso
0: kusukela kwini bava Mabaso
3: kusukela lana tushimilo dadisi lana Patricia Lumumba
0: ngena makeni ka mabulu ya yena
3: a ku nghena makeni mama na nghena makeni mazini la ku tiva leswaku awu a loko ku sanguliwa dyondzo leyi a mabuku ya ku sangula hi wona ni makaderno ya kona hi swi kuma kwini swi xava kwihi
0: khensile ngopfu swinene kumbe kahani swin'wana
3: ka ni swin'wana hi fundela kwihi perché na lana hi ni centro a nga layixo ni xikolo ya 7 de outubro kumbe kala centro ya hina ki
0: hi swona hi khensi ngopfu swinene a tshemba ku murhambi wa hina a ta va hlamula ku nga ri khale
3: khani mama ni khensi swinene
0: hi swona muyingiseti u hi twaka ka nkarhi lowu na wena vo u nga swi kota a ku va u hlengela a nhlayo i 0850 130 30 u fana na muyingiseri loyi kunene a swi koteke ku hi vekela xivutiso ku na mun'wana muyingiseri ka litlunga hoyohoyo rixile hi bola na mani u hi kuma kusukela kwini
4: tela ka Gaza.
0: Mhm.
4: Bavazimila.
0: Ulimani vito.
4: Bavazimila.
0: Bavazimila hi swona ngena makeni.
4: Lawo tiwa swa ku sele swi vafunda ku alphabet za sound. Avasati va hina. A promise la ku para va guma va tira hi leki.
0: Hi swona hi khensile swi ta va swi hlamuliwa ku nga ri khale.
4: Hi tlhela u tiva swa ku a loko va thatheka va funda a lomu va fundela u koma condition ya koho guvernu ya ma wona ke ku yi ma lunghisa ke porke u ku funda va tika ku rima va nga hanyi nchumu se va ya xikolweni para va guma va vuya va ta sendlala naswona va swoho va tlhela va duhe timpfula a siku la timpfula vo hlupheka. A governo hi huelela alfabetiza sama manje a yi kriyari makondisonji ya ku vanhu lava va funda va tlhela va prometera mintirho leyi fanelaka ku yi va sustentela vanhu lava u famba mahala kidziri swa fana ni ku munhu a tshama liburu manje na rima mavele a ta kota ku ka loko i ku a famba xikolweni a ya tiva manje do xikorotele xaku matlhaya sala ka 0-4
0: hi swona yi khensile
4: ntamu xivutiso xa ni ku hi wa makondisonji ma kriyariwaka para vanhu lava va funda va ta kuma mintirho
0: ani mambo mingisetiiiiehlamuliwa
4: loko va game ku funda ve lidadi yikulu
0: kani mambo
4: kani mambo
0: mwingiseti wa ku rhandzeka kunene hi na swivutiso haleno leswi hi ta swi siyelaka murhambiwa wa hina ku va a nga swi hlamula bava Paulino a swivutiso hi na swona bava Mabaso alava ku tiva leswaku ku fundiwa kwini a ti tsalisa kwini ku va ta kota ku funda nakona loko a li hi mabuku lawa ma tirhisiwaka va ma kuma kwini kumbe ku ma xaviwa kwini.
1: Khani mambo a mabuku lawa va dyondzaka hi wona ni ta hlaya hi ku sungula lawa ya alfabetisa sawu ma nyikeliwa swikolweni loko se ku ni turma leli lalava vakulu hi hlaya malevhu ya literacy ya numeracia ya nivhe alfabetisa sawu primero ate quarto wano a mabuku a ma se va kona para vadyondzi ntsena mudyondzisi hi loyi a nyikiwaka maprograma dinsino ni matextuxi de apoyo a mfumo wu karhi wu endla tindlela hinkwato ku va wu kota ku mabuku lawa ma hambiwa ma ta phakeliwa kambe ku ta fika sweswi mabuku lawa ma na ntsena mudyondzisi kambe wa swi kota ku dyondzisa a vadyondzi va yena na tisa mabuku lawa se a ku dyondza hi le xikolweni hi ku sungula kambe swa endleka a bayiri lowo karhi vona va ku hina xikolweni kumbe kulukulu ni miminti ya hina se va swa pfumeleka ku kumbe nga va nkerekeni murhangeri wa nkereke a va chunsa a ku a va dyondzi i nga va kumbe i centro daldea centro bairo ku ni yindlu leyi ku nghenaka maruniyawu ya bairo maje maruniyawu ma nghenisiku ni siku se murhangeri wa bairo wa va chunsa ku loko ku fika nkama ku dyondza va nghena va dyondza ndhawu liya kumbe yin'wana ndhawu leyi kumbe yi nga ri mazeka la nga ha tirhi loko swi pfumeleka va nga dyondza kambe ku sungula hi le xikolweni se bava loyi a vulavulaka timhaka ta ku a vanhu va dyondza kambe a va kumbe mintirho a dyondzo loko munhu a yi amukela hi ku sungula a hi ku paraka kuma ntirho i ku yena kumu munhu yi mu pfuna
0: loko ku tsala a tiva ku dyondza a tiva ku mati konta ni ta ku nge ha ku tsema bava hi zama ku la ku va hi tlhavukanyisa vanyingi va ku ka mapasi a va swi koti ku sayina ku a va dyondzanga na tshemba tidyondzo leti ti ta ti ta mu pfuna munhu ku a tiva pelumeni xi ku tsala a vito lakwe a ta kota a ku yini a ku sayina hi swona
1: naswona pfutsi a bava Gebuze kama a nghena ka mfumo eDoshimili hi singu ate hi nga nyimeli ku a mfumo u hi nyika mitirho
0: hi swona a hi nyimeni hi amukela mun'wana muyingiseti hoyohoyo muyingiseti ri xile bulana mani kusukela kwini hi swona mama ni riketa nghena makeni
2: aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa Majini vona avantage kuri kumunwanyani hambi hi swa ku loko semetika dzi va munyika ipratroka ra mali muni loko va xame mitshumo ya desmetika dzanga tsivi machi loko aya xikolweni wa xikota ku atroka ra mali wa xikota hambi ku tsala vitula yena wa xiva ku hambi message hambi anga mutsali a basa machi wa xikota swa ku atsala xivona swa ku mina xa anga ku tsala swa ku mina ni veka inkomu loko a xikola xiva kona xana xa hina vavakulu kusa na kumeka mina ni nga tivi nchumu manje hikwalaho ka xikolweni ni tiva ku ni tsala hambi vito la mina ni va nga tsali xa ku nosadasinari i va tsala nosadasinari wa ku hambi loko lini u mu vona xaku i nosadasinari maxipelemeji munhu wa tiva ku tsala vito la yena a ni va leswaku leswi a swi valaka hi xona maxipelemeji mina ni titwa na ni lilisima loko ni ya xikolweni ya tiva ku tsala vito la mina khani mama
0: hi swona hi khensi ngopfu swinene hi swona u nga ya mahlweni ba mukhavela
1: mamani ane susimaritu ane ku presidente Gebuza kama nga tomara posi dojumili isingo ate unwane no unwane afanela ku ate maila binzu kuwa atati puna anga nyimele ku mfumu munyika mtiro mamani ahla akola ku wena uni bisimusi loko unga jonzanga swa tika hi nkarhi wun'wani ku ungwata swa ku ni nixavi yini hi mali muni nixavisile hi mali muni kumi a loko ni ku fika kwini hambi ku hamba ticinci loko u dyondzile swa vevuka ni kota ka ku tiva ku hlaya laha wa famba ka ndhawu a wu vutisi u bariwile laya a wu nga ta vutisa munhu ku u dyondzile wena ntawu ni nge yingiseli mamani a swi hlayile hinkwaswo swa ku a dyondzo loko u yi amukela a hi ku hi wugamu ra kuma ntirho i ku wena yi ku pfuna kumu munhu a fanele ku a tiva xa ku karhi a vuton'wini bya wena
0: ku na mhaka ya nkoka ngopfu leyi a vulavuleke hi yona bava lweyi izimila a te a vasati va hina va tshikisiwa a va tshika ku ya masin'wini va ya rima leswi nga ta va pfuna va ya ka tidyondzo ta ku va va ta gama va nga kumi ntirho hi kombela ku hi tlhavukanyisa va mukhavela a tidyondzo leti to kongomisiwa vavasati ntsena
1: a tidyondzo i ta hinkwavo vavasati ni vanuna se bava lweyi a ka nkarhi wa vavanuna lava ku a va ya ku exikolweni kambe i ntirho leyi humaka hina swa ku hi fo hlota swa ku va bava tingi va exikolweni kusa a swi sizi nchumu ku mamani a tiva ku tsala a tiva ku a nga ti swilani va bava va tibalisa a ri ku ka alfabisa sawu ku vana vona va ta kota ku va tiva ku nyamuntlha na kaya kuma hi ku yini mundzuku ni mahayini mundlwani ni mahayini ku va ni ta pfuna ndyangu wa mina
0: hi swona marito ya ku gamesa bava mukhavela lawa mi nga ma vekaka emahlweni ka ku va kambe yi nga se na kuma marito ya ku gamesa nge ku na muyingiseti loyi a vuyaka a mpfhukeni wa yoye muyingiseti rixile bula na mani kusukela kwini
3: hi ye Carlos Alfred Mabaso
0: ba Mabaso
3: na eke watiwa swa ku ku ni bava lwa hi letisaka ku khuluma swin'wanyana a loko bava mukhavele a tshamisela swo a hi fanele ku weni hi gama hi twisisa purke dyondzo leyi a va vulanga swa ku i dyondzo ya para wansati va te dyondzo leyi i alifabetisa sauda lweyi a lavaka ku funda wansati wa nuna antawu yena bava loko a ti vona leswaku a nsati wa yena a nga kala a nga dyondzi hi ku ve ni yena a ya masin'wini ku za u ya ta tshamisa a nga dyi nchumu o mtshika tshamisa kaya lweyi a swi lavaka hileswaku a ta famba ya ku dyondzeni
0: hi swona
3: hambi hi mina no va na nchumu xa ku loko ni vuya exikolweni ta gama ni fika ni teka ni dya masi leswi ni swi lavaka i purke na swi lava
0: hi swona
3: hina la yixku la hi ni yindlu leya yakiwile hi yixku o ti hi dyondza hi dyondzela ka yona
0: khani mambu khensi ngopfu swinene hi marito ya nkoka bye bye
3: khani mambu
0: ba mukhavela ha ya ha na nkarhi hi kambela ntsena 30 seconds u veka marito yo gamesa
1: khani mambu marito yo gamesa ni ku hlaya wona i ku tsatsiya vahanyi tiko va ka gaza hi ntshimantshima swa ku a hina hi nga dyondzanga nkarhi laha ni vatsongo a hi ni xikolweni xa livabisasango ya dyondza ku va hi ta tiva a ku hlaya ku tsala ku hamba tikondza leswi ta hi pfuna vuton'wini bya hina a ndyangu ya hina yi ta kumeka i hanya khwatsi
0: hi swona hi khensile hi marito ya nkoka ngopfu swinene a swa ha koteki ku va hi nga ya mahlweni na mabulo hi swi navela ku va hi nga ta misisa i ri kona marito ya nkoka ya Bahama Basu loyi a ngo a hineni xikolweni a nga va wanuna a nga va wansati ku na a lisimulele li nga kona hambeni swi nkarhi wu nga tsutsuma wu ngo mani va mutekelele nsati na a likola kaya a

Korola mingisethi kube kufikisela mahungu yemisoro provinciali ya Gaza. Murangeli wa tiko nyamuntlha atapfula nhlengeletano ya vumuni yingata landza mabulu mayelana kaneta mabindzu ya xigava xitsongo doropeni la ka Maputsu eko nyamuntlha nkarhini wa nhlikani. Daniel Chapo atakumeka ka govela la kukulungela kundlula ka 10 wa malembe ni 5 na kumumbwele nkoponi ichiwaka indi kusiguru na inza kwa atakongoma ka huvu ikula kubwamila vutikweni kubaya parlamentiru ya parlamentu infantil leye ndle kaka ikambe la 5 na kanaro. Makungu ya kupfunisa minjangu leyi khumbiweke indambi swifundzeni swa Gijani ni ka Mabalani magama ka n'weti inga ka yona hi vulavula hi ku tlula 5,200 ni 5,300 wa minjangu leyi yi kumaka xipfuno swa ku dla ka makungu ma fambisiwaka enhlangano wa ku kala u nga lombe mfumo Visa Mondial ni vatirhisano laha ku pfuneka ka xipimo xa ku tlula 39,000,000 wa vanhu va vilelaka ku pfuniwa swifundzeni leswi a swimbirhi. Mahungu ma vuliwe hi murhangeli wa xiyenge xa ta makungu ka nhlangano Visa Mondial xifundzankulu Gaza loyi a tlhamuxeleke swaku mindyangu yi kuma swakudla ni ntsengo wa ku karhi wa mali. Amilcar Cheek a vula kambe ku hikwalaho ka makungu lawa swi kotekile ku tlhelisela matshamela manene ya mindyangu ndzhaku ka ku va yi luzekeliwe ngopfu swinene hikwalaho ka ndhambi vonekeke ka tin'hweti ta Janeiro na Marso. Mfumo wa tiku tolo upaluxiwi ku pasisiwa ka makungu ma nga talandziwa mahlweni ka vatsongwani va tshamaka tindleleni swa nga ndlela ya ku helisa timhaka ta ku kombela zimo la tikweni. Makungu lawa ma vekisiwi ni ku lavisiwa na ku lavisiwa ntiyiso ni matshamela ya vatsongwani eka madoropa ya ka Maputsu ni Pemba. Holobye ya ta ntirho ni le hanyo Yvette Alani loyi a nga vulavulaka mintirho ya parlamente infatile a tlhamuxela swa ku vekisa ka makungu lawa ku kumekile nakona vatsongwani lava va hanyaka tindleleni na va vekeke mavonelo ya leswi va swi navelaka ku va swi endliwa ka makungu lawa. Yvette Alani a vuli nakona swa ku ta fika nomu lowu ku tlheliseriwe mindyangwini 2,545 wa vatsongwani ni wun'we lava va nga hanya tindleleni. Yvette Alani a ya hi ku vula leswaku hambileswi nhlayo leyi yi kotekeke ka ni nhlayikulu ya vatsongwani lava va kumekaka tindleleni na swi laveka ku va va nga tlheliseriwa makaya. Holodwe ya ku sungula tikweni Benvinda Levinya mutlha kumeka doropeni la São Tomé ka ntirho wa ku gova murhangeli wa tiko la São Tomé i Principe Carlos Villanova. Benvinda Levi a kumeka tikweni leli na a kombisa murhangeli wa tiko Daniel Chapo lomu tani ku vula ka tsalwa la tiko la São Tomé ku nga ta kumeka nakona van'wani varhangeli ni vakombisi va matiko tanihi holodwe ya ku sungula wa tiko la Portugal Luis Montenegro ni murhangeli wa tiko la Congo Felix Tshisekedi wa Guinea Equatorial Teodoro Obiang Nguema Mbasongo ni wa Gabão Brice Olinguema kasi Carlos Villanova atleli a hlawuliwa hi lisiku la 19 ka n'weti indluleke ya julu laha a humeleleke hi xipimo xa ku tlula 50% ka mavoto eka hlawulamani ku kumekeke muni ku va marindzela ku hlawuliwa. Loko hi lavisa tankama hi kuma swa ku doropa la 13 ya mutlhelisa ku ya fika 36 wa magrau ku landzela doropa la ka Maputsu ni 35 ku cinca hi 32 Ximoyo Kilimani na Mpula 31 Inyambani Beira Pemba 28 yo gamesa doropa makasi madoropa ya lexi nga na vilankulu Matava Malika 26 wa magrau. Ave mahungu muyingiseti hi nkarhi lowu hi li mawaku loko ma ku fikeli tindlela tinene.

0: A ver, Zé Manel, logo a co vamos deixar os pintos crescerem, com o neném de que no atongo ano vai cula, a logo com o neném fa antanga, ia co vá bateca, com vá batequiwa, com vá bateca na ita fica, vá tete quede lá, havoche. Mãe que se te, o acorranzeca, e te se levo na galha de marfueni, ia nongo no co xalamuc, nongo no co loo, o benzulo acá, e rádio Moçambique, emissor provincial e a casa, na ueti, na o secretário, em Tlangano Vicente Ferreira, na montla, toco maca, e a hina, e lá, retabula na relavisa, lo mutintombi, tinga tutumela ca cona, cuba, e tia veca, acho calo, cumbe, ambicumangala, logo te sinto a cuba, titekiwa na nkari unga sena fika. Kumbe titekiwa hiwa nulawa kulu. Amurambi wawa hina na muntla I Christina Zavali. Lwe ateke halenu kuwa atatabula na hina. Kambe hinkari luu na hinga singenela na mabulu na murambi wawa hina. Itatua shi hintani shakukari kasi kuwa nzakuka shona itakota kuisa mahlweni mabulu ya hina. Ikombela kuwa ungari ya ndlebe shineni.
1: E mina tandiwa tambara, nina 16 wa malembe, nina nhlano wa makwenu, nilandza wa kusunguna. Swoswi ni nyimi kudyondza ka buku ya ntlhanu na tinharhu. Mina nili n'wana wa kurhandzeka ngopfu ka papayi, yena endla hinkwaxo ku va ni vhikeleleka. A loko ni sungunile ku topela ntombi, ni vona n'hweti ya kusunguna. Ni hlamalile swinene ni tlhela ni tela ni ku chava. Ni ve ni hlamusela mamani. Mamani I ve a hlamusela papayi. Hi xilexo, va ve va lava nkama va tshama na mina leswaku a ni nga ringani ku va ni ya xikolweni hikuva a ni ta tiva majaha. Naswona a va ta ni kumisa khwiri. Mamani wa mina a vula leswaku a ni yi mahlweni ni tidyondzo ku va ni pfala lembe hikuva a ku endliwa swikambelo swa ugamu. Siku lin'wani, mudyondzisi wa matematika a hi nyiki a ntirho hi ntlawa ku va hi ta endla. Hi xilexo, mina ni koti ku endla ni vadyondzikuloni. Papayi wa mina a ndlhule hi ndhawu leyo na ve hi masin'wini ivi a ni vona na ni tshamile ni van'wanyana vanghana na hi le karhi hi tsala. Loko ni vuyile a ni byele leswaku a fanela ku engetela a wu voneleli ka mina hikuva a ni le mangwini. Siku la ku landzela a ve a ta ni bava mun'wanyana wa 40 wa malembe ya ku velekiwa. Va ve va tshama na mina ivi va ni byela leswaku ni fanela ku teka a swiambalo swa mina leswaku ni ta famba ni papayi lweyi a ni ta va ni ya tshamiseka. Va ni byele leswaku kusukela ka siku liliya bava luyani a ta hamba ni rhuma hi mina ni fanele ku goloza ni fanele ku pfumela hinkwaxo. Ni ve ni tshama kohala lembe la 2023 a ni nyimbisile eka lembe la 2024 ni kume n'wana wa mina wa ku sungula. Kambe loko se ndleka ka bava luyani a ni hlupheka swinene. Vatswali va mina a va nga ni pfuxeli. Ka ndyangu luya a ku na 11 wa vanhu. Kambe mina masiku hinkwawo a ni boheka ku ya jombeni. A ka ndyangu lowuyani a ni le wansati wa wumbirhi. A wansati wa ku sungula wa yena a nga fanele ku endla nchumu. Hinkwaswo leswi a swi navela a fanele ku rhuma mina. Lweyi wa nuna a nga lavi ku ni bula ni van'wanyana nambe ku li vana nyankuloni.
0: Hi swona a muyingiseti lexave xiintana xa thandiwi lana hi tweke hi kona xiintana lexi thandiwi a hetiseleke xona xi hi komba leswaku yena a sindzisiwile ku va a tekiwa na ntanga yi nga se na fika a vula leswaku a ni 10 wa malembe na ntlhanu na lin'we a nga disasage hikuva a nga thopela vutombi hikuva kunene a nga vona swa vusati se swi vonekile leswaku i mukulu eka vatsweli va yena lava va mu sindziseke ku va a ya tshama ni nuna wa ku karhi swi nga kumeka swa ku nakona hi mukulu loko a le ku ngi i wa ntanga ya yena kambe a swi yantshwa. Xitano ke haleno hi vulile leswaku hi na murhambiwa loyi a nga ta hi pfunaka ku va hi bulisana mayelano ni leswi hi swi twekelana swa thandiwi hi vulavula ha Christina Zavali. Christina Zavali hoyohoyo na u nga si na nghenela ngopfu ka nhloko mhaka leyi taka na yona hi kombela ku va u nga losela muyingiseti.
2: lixile vayingiseti va Radio Mosambiki na Milosa ni khensa hikwalaho ka xirhambu lexi. Mina hi mina Cristina Zavali, conforme leswi u nga bala, ni wa Associação Agro Guijima.
0: Hi swona, Cristina kunene i wa Associação Agro Guijima. E Cristina, na tshemba ku fana na mina u swi twisisile khwatsi leswi swi vuliweke hi Thandiwe. Na hi nga se na fika ka swivutiso, u nga vula yini hi xihitana lexi xi humeleleke Thandiwe?
2: A xihitana lexi i xihitana xa ku kwatisa ngopfu, xa ku a xi faneli xi endlekela a vatsongwana. Ha tiva gakanyingi loko hi khuluma hi michadu leyi ya ku va chadisa u tsongwana, ku sangula Thandiwa va muchadisile ni munhu wa mukulu ka yena, kambe a nga chadanga ni munhu loyi yena a murhandza, vo ma hi ku mu lavela munhu loyi pra yena a ta chada na yena. Yena a kumiwile a khinyaveziwa hikwalaho ka rea sound lava drali va yena, a khinyaveziwa a tlhela a kumana ni mavakwe, a tlhela a kumana ni tinyimba. And down swi lava ku vula leswaku a swi a hi swinene swilo leswi,
0: swaku
2: a swi pfumeleki i krimi eka tiko la hina. Nompodi chadisa vatsongwana, vatsongwana ku lava ku va kula va ni madiretu ya vona va ya mahlweni hi tidyondzo va tiformara eswikolweni.
0: Leswona Thandiwe a vula leswaku a gamele ku nyimbisiwa hi bava lweni na hale ntsoko ngopfu swinene, kambe yena Xikwembu xi swi rhandzile ha muto wa nyamutlha wa ha ni vutomi. I ntswini leswi a swi ta va swi humelelile loko inkongi a ku fambeni ka nyimba leyi a kokala ku nga tshamisekanga hikwala ka ntanga leyi a nga hlangana na a nga ka yona.
2: Hikwala ka ntanga hi ku yena mutsongo, swi lava ku vula swaku a nyama ya yena a yi pronto para hi yamukela a xin'wanani. Yena a korera marixku mafambeni ka nyimba leyi. Yena podi a ni makomplikasions loko a ya ku tswaleni, podi a korera risku la ku fa, podi a korera risku la ku a kuma mafistula obstetrica ya ku i nga mavabyi lawa ma encekaku loko munhu a tswala na muzimba wa yena unga li preparado
0: unga
2: se na tiela. And down body akuma ma fistula lana ku encheka ku swaku hinkwaswo kumbi kuti ruma kumbi kuya eka sadibanyo ka kutsongo yena anga ha switwi. Munhu loyi se a tshama ali ka ma discardave hiku ya anga ha twi nchumu swo humela, yena se anga ha ti kontrolari. Munhu loyi la korera risku la ku anga fambi ni vanhu, a nga participari ka mainkontru, a nga ni ni vanghana, yena a tshama a tiinzolara.
0: Hi swona
2: a tlhela a korera risku la ku a perdera vutomi la yena.
0: Hi khensile marito lawa kunene mama na Christina u matiseke haleno, kambe loko se hi ya mahlweni hi la ku longoloka na mabulu ya hina haleno, hi kwini lomu a ntombi ya ku karhi loko yi vona swaku yi le mhangwini ya ku va yi chadisiwa kumbe yi tekisiwa na ntanga yi nga si na fika yi nga tsutsumelaka kona ku va yi ya paluxa kumbe yi mangala timhaka leti?
2: I xivitiso xa ntshimantshima. Eku sanguleni ni la ku vula swaku lava va a titombi ti hlanganaku ni swilo swo karhi swa ku fana ni leswi a xivezi a swi va vevukeli, a ti vevukeliwanga a ku voho va khuluma ni van'wani eki voho va ti pfula eka van'wani va xiplikara a matshamelo lawa. And down ku ni ti ndhawu ta tinyingi ta ku a titombi leti ti ngaya ti ya ti pfula eka tona hi kuma a makomunidadi ni maxipasus seguros, makomunidadi ni xikolweni ku ni maxipasus seguros lana ku hlengeletiwa ku tintombi ti bula ku nga na matabu ti titwa ti vevukile ti yamukeli wile ti tlhela ti hlayiseka eka maxipasu seguro. Ka maxipasu seguro ku ni va edukadora, ka maxipasu seguro ku ni va mentora va ku va tlanga na tona va ti transmitira a kofiansa. And down tona ti nga tshunela eka ma educadora di bala swa ku mina nthlangana ni swilo swo karhi mina bala ku ni chadisa kwe nali nwana kwe mina la ku ya xikolweni kambi nthlangana ni ma leader xikomunitario anzeni kama komunidad ni kuni ma chef di block ama chef di block vona va switiva swa ku ama casamento prematuros inga ku chada na wa li ntsongwani I krimi eka tikula hina loko as we u confia u mutsemba a leader ko si amurangeli wa muganga lwe wena unga aproximara kae uya mu explicara leswi u thlanganaka na swo kambi loko swinga maha kambi u tsemba munhu wo karhi wa mugangeni wa mukulu xitiva ku swako ata ku pfuna unga ti aproximara kae u mugwela swako ni thlangana ni swilo swo karhi a xikolweni kuni ama professors kuni ma TV sta ya ma organisation kuni direção hikuma ku va diretori avano lava vanga hi pfuna a ku dira ti mhakaleti hinga ya ka vona ka va professor lwei mu tsemba ku vona ku swa ku lwei anga va a ku pfuna uya uya ti pfula u mugwela swa ku we u thlanga va papa va we vala ku ku chadisa na unga se fika nkama uya ka deresang uya ka mati vista onze ni ka maxipaso se guru zwimanga ko eswikolweni body wena uya ti pfula u bula kambi a swikolweni kuni amaka antu xixikolarix inga ndhawu lomu maadolescenti ya hina ma tenderiwaku koho enta wena u nga tshunela amakantu xixikolarix amakantu xixikolarix hi kuma va va tivista hi kuma va mentora hi tlhela hi kuma va enfermera i vanhu va ku vevuka va va ti pfulaku pra va mahawa amu avangana va wena enta wena u nga tshunela u ya vagwela swa ku ni kumana ni nchumu yo karhi ni yo karhi ni yo karhi ni yo karhi a ni navela ku pfuniwa hi ku mina na hala ku ya mahlweni ni continuara ni tidyondzo pranita ya mahlweni ni kula handle ka leswo hi kumana ni u phoyiseni a u phoyiseni ku ni magabineti lawa ma pfunaka vavasati ni swivanana va vitima va u khinyavesi u nga aproximara a maphoyiseni para u ya metera kexa hi ku leswo I krimi u nga famba qualquer squadra u nga aproximara u ya bala swa ku mina ni hlangana ni swilo swo karhi swa ku vani forsara swa ku mina ni chada maxi mina a ni titwi ni vevukili pra ni swa ku ni nga chada ndhawu lomu leto hinkwato i tindhawu ta ku ti nga pfuna a maraparhiga ku hinkwawo leswaku ma nga tshunelela ku ve ku ma pfuneka eka mhaka leyi
0: hi swona ku na tin'wani tintombe ta ku loko ti tsumbula swa ku a mhaka leyi yi kona ndyangwini ti lava ku chadisiwa ti lava ku tekisiwa to baleka ndyangwini tin'wani ti nyamalala ti nga vuli leswaku ti kwini leyo i ndlela ya yinene kumbe a swi sasekanga kumbe a hi ndlela ya yinene
2: ku saseka a swi sasekanga ku va ndlela ya yinene kambe a hi ndlela ya yinene maxi ku la ku hi konta swa ku a ntombi liya podi yi li desesperada yi li ka ku ku chava yi nga swi tivi swa ku yi nga endla yini yi nga swi tivi swa ku ni nga ya kwini pra ni ta kumeka mina ni li karhi ni pfuneka hikwalaho ka ku khinyavezi loku ni hlanganaka na kona endhawu hikolaho lana a hi ve hi xaxamutela hinkwaku lomu wena u nga tlondhaku koho pra u ve u li karhi wena u pfuniwa endhawu wena se wa swi tiva swa ku u nga pfuniwa ndhawu yo karhi ni yo karhi ni yo karhi invexi ka ku u baleka aproximara ka leader communitario invexi ka ku u baleka yana ka mamani luya u mu tshembaku zoneni invexi ka ku u baleka famba xikola ku ni mateacher ku ni ma tivista ku ni ama infermera ku ni va mentora
0: va nga ku pfuna
2: va ku pfuna
0: hi swini swikarhati kumbe a thikamezo hi vulavula hi mabarrera leswi swi nga endlaka ku va ntombi leyi yi nga swi koti ku tshunela hi nga va ka leaderi komunitario hi nga va lomu xikolweni hinkwako lomu u ku baleke ku na a tshemba ku na tintombi leti ti kumaka swikarhati swa ku va swi nga koti ku fika laya
2: a swikarhati i swinyingi a ni li karhi kwala ni bala ni ku hi nkarhi wa wunyingi i ku chava ni ku kala ku wehe u nga swi tivi swa ku hi kwihi mina ni nga ya ku kona purani ya kota ku pfuniwa u teliwa hi ku chava u ngheneliwa hi disesperu se wehe u nga swi tivi swa ku ni nga endla yini lolelo i barrera leli maku swa ku va nga ti pfuli va nga yi eka maentidadi lawa ku hinkwavo va ta kota ku pfuniwa handle ka ku ka ku chava hi ta kuma kambi a loko munhu a nga swi tivi swa ku ni ta ya kwini pra ni ya pfuniwa andtown yena a koteka a tshama ndhawu ya yin'we a tinzolara hi ku yena a nga swi tivi swa ku ni nga mahayini yena a nga na konyesimentu swa ku hi swini leswi ni nga mahaku para mina ni ta pfuniwa kambi ku ni leswi hi swi vutaniwaka swa ku i marriage initiation ora ku ni khinyavesi a mabayiru ya hina a loko hi ya hina hi ku kula emabayirini ya hina hina hi layiwa swa ku a wansati ku la ku a ya wini a wukatini a distinu la yena i ku yini hi ku ya wukatini andtown hina hi kula ni mentalidadi lelo andtown loko swi ku humelela a swilo swo karhi hina hi pimisa swa ku leswi va hi mahelaku hi leswi swa swinene i nga swa swinene para hina se a hi swi koti ku ti tshambuluta hina hi tikonformara eka michadu leyi ya ku laveliwa hi ku hi kulile hi tiva swa ku wansati ku la ku a ku yini a tendera muti ku la ku i li wansati wa ndyangu a tswala vana a tendera nuna wa yena
0: muyingiseti u nga swi kota ku hlengela ka nongonoko wa hina haleno a nhlayo i 0870051 333 nga swi kota a ku hlengela kasi ka mabulo ya hina haleno hina nhlokomhaka ya nkoka ngopfu swinene lomu tintombi ti nga tsutsumelaka kona ku ya vula aleswaku ta khinyavezio hi ku sindzisiwa ku va ti tekiwa na ntanga yi nga se na fika hlengela hambi ku va u veka xivutiso murhambiwa wa hina nyamuntlha leno i Christina Zavale loyi a hi pfunaka a kunene a ku ehleketa mayelano ni nhlokomhaka leyi Christina a xin'wana hi xivutiso hi ka tindhawu leti u ti vuleke i kwihi ku seketela loko ku kombisiwa ka ntombi loko yi fika yi bala hikusa tin'wani titombi David nga tshuka ti chava ku loko ni ya na bala ni ta poyeleliwa ni ta paluxiwa ka van'wana kasi a hi navela twa ku loko ntombi yi tsutsumela tindhawu leti hi vuhi hi nseketelo lowu yi nga ta wu kumaka
2: swa ku sangula ku la ku ni khumbuxeta a xin'wi ni nga xi khohlwile ku bala eswibedhlela a swibedhlela ku ni lomu ku vitaniwaku masashi i nga ndhawu lomu va tenderaku majongwana va tlhela va tendera ni maadolesenti a tindhawu leti kambe ku ni tigabineti ta wu khinyavesi andtown a tindhawu leti a loko wehe u ti pfulile u ba leswa ku hlangana ni leswi ni leswi ni leswi se u kumeka a ku pfuneka kumbe i ya tivhista se a ku teka a famba na wena a xibedhlela ni xitikaso a xibedhlela u ta kuma a psikologu a gabineti la o khinyavesi lweyi a nga ta ku pfunaku hi ya poyu psikoloji ku ni xitikaso a nga ta bulaku na wena pra wena u ti sentira medlori u titwa swa ku a wu lahlekanga handle ka leswo a gabineti ya sashi a xibedhlela eka makazu ya ku hambanahambana a loko i li ku wena se a wu chadile ni wanuna lweyi ku ni a leswi inga mintirho i xihiwa ni xitikaso a xihiwa xa prepi lexi inga makinina va kunyikaku pra wena u phuza u ta kota ku tivhikela eka xitsongwatsongwani xa HIV hi ku wena u sofrerile exposition Loko iliku wena se uninyimba kutani xidani leswi xingabala swoho swa ku yena se ani nyimba loko iliku uninyimba utakuma ama services ya pre natali vanga ta ku dara ku ma accompagnamento leswa ku a swikarhatu leswi nga hlangana ku naswona eka nyimba ya wena kuma ma accompagnamento necessario ku hinkwawo exibedlela and down leswo i swipfuno leswi swi nyikeliwaku a xibedlela ingapo yu psikolojiku no apoyo sociali ku ni consulta prenatali ni prepi
0: exactamente eswona a swa koteka leswaku ntombi yaku karhambi loko i chadile se i chadiso letanga leswo swivulaka a mintirho leyi yi kotisa ku va yi tlhelisela ntombi leyi endyangwini ka vatswele ku va yi huma ka ta vukati se yi ta tendela a vumundzuku bya la yona
2: swa koteka i lana hi kuma ku ni apoyo sociali apoyo sociali hi lava va tirhaka eka maorganisasao ya ku hambanahambana kufana ni ya grugijima, kufana ni ma organizasao mangwani. Anze ni kashwibedlela, kuni lavai, va vitanuwa ku va mai mentora, ni va mai nkwidadora. Lava va trataraku ama suntu sosiaji. Lava vanga interviraku eka makale. Vaku vanga famba, vaya ku reshgatara eka muchadulu ya unga kumeka eka wona va tlhela va famba na wena ku xikanwe ni va leader komunitario va ya bula ni familia la wena pra lo li twisisa swaku a leswi vanga swimaha i krimi va tlhela va twisisa swaku wehe u fanele ku yini walintsongwane u fanele ku ya mahlweni u fanele ku nyikiwa mukhandlu wa ku ya mahlweni ku yini uti jonzela endawu vanhu lava hi vona va ku va hi pfuna swa koteka i ku antombi hi tlhelela ya ka vatswali a loko ili ku yoha ya ti sintiri medlori eku tlhelela eka vatswali va yo ku nga laviwa a familiar la mash prosimo la ku linga pfuna eku ntombi le hi famba ya tshamani familiar le hi continuara ti jonzo
0: Mwingi seti havula shaku unga hlengele 8700513033 8700513033 kunene ekare bola mahlweni ka kuva hi lwisana ni ku tekiwa kumbe ku tekana ka tintombi na ntanga yi nga se na fika loyi hi nga bula na yena haleno i Christina Zavali ndzhaku ka ku va hi kumile xihintana xa Thandiwe hi le ka nongonoko Xalamuka lowu kunene wu bindzuriwaka hi mintirho ya Radio Mozambique Mso Provincial ya Gaza swin'we na n'weti na vaseketeliwa hi nhlangano Vicente Ferreira. Ankama se wa hi tsutsuma lexi hi ta endlaka xona ka nkarhi lowu ndzhaku ka ku va hi yimelele muyingiseti ku va a hi qongela kambe a swi kotekanga i ku va hi kuma a rito la ku karhi leli kunene ri vulaka kumbe li navelaka leswaku ku nga va ni ku cinca aka miehleketo ya hina eka ndlela leyi ya ku tekiwa kumbe ku tekana ka tintombi.
3: Ka langa hi lava kula leswaku a hi nyimeni ni michado ya handle ka nkama
0: hi swona ive rito la dorka langa loko ku a hi yimeni ni timhaka ta michado na nkama wu nga se na afika muyingiseti wa ku rhandzeka ndzhaku ka ku va hi kumele rito leli hi lava ku rhamba wena muyingiseti u nga ni xihintana xa ku karhi xiyelanaka ni timhaka leti ta ku tekiwa kumbe ku tekana na ntanga yi nga se na fika ku va loko u navela ku va u nga swi paluxa kumbe u nga bola na hina u nga lavetela mintirho ya Radio Mozambique ku va swin'we i ta va hi bolisana hi tsakile ngopfu swinene ni ku khensa nakona ka murhambi wa hina loyi nga hi la ku nyikaka nkarhi lowu ku va veka marito ya ku gamesa hi nkarhinyana wutsongo Christina
2: a ni navela ku vulavula ngopfungopfu ni vetswele ni vagwela swa ku a muchado handle ka nkama i krimi ani body moya ku khotseliweni hikola ka mucha ya ku chadisa vana a handle ka nkama endaw inga chadiseni vana va hina handle ka nkama a hi vanyikeni a opportunity la ku ya vaya mahlweni ni ti jonzo va ma va realiza ra emasonyu ya vona eka ma adolescent ya hina no importa swa ku hi wena kumbi i mungana wa wena a hlanganaku ni problema leli kula ku loko ili mungani wa wena umukombisa umugwela swa ku a leswi ikrimi umuoferesera apoyo ya ku mwina muya palusha eka mind dad hinkwawo lawa hi nga li karhi hi mabala loko ili wena u nga chavi tshunela eka mind dad ku hinkwawo lawa hi nga lana hi mabalusha u tiveka a timhaka ta wena ni khensa hikola ka xirambu inkomu ate siku lin'wana
0: hi swona hi tlangele ngopfu swinene marito ya vugamesa ya Christina Zavali loyi a taka hi ka nongonoko agrogijima kasi hi ka nhlangano agrogijima loyi a teka ta hlengela ka nongonoko wa hina haleno nyamuntlha nhloko mhaka ya hina muyingiseti wa ku rhandzeka leyi hi teke na yona a ve ku kombisa tindhawu leti kumbe leswi ntombi ya ku karhi loko yi titwa swa ku le mhangweni ya ku tshintshiwa ku va yi tekiwa yi nga endlaka hambini ku va yi tsutsumela a kona muyingiseti wa ku rhandzeka ha tshemba leswaku hikwalaho ka nhlokomhaka leyi hi swinyingi leswi swi saleke eka wena na hi lava ku tsundzuxa leswaku tintombi ti fanela ku va ti nyikiwa mukhandlwa tona ku va ti tilulamisela eka vumundzuku bya tona hambini ku va loko nkarhi wu ta fika loko se ti twa swaku ti kulile ti ta kota ku tikhedela lweyi ti lavaka ku tekiwa ha yena hambeni majaha na wona wo ma na mfanelo leyi ya ku va ma tsikiwa ku fika nkarhi lowu ma navelaka ku teka ha wona na wona ma va ma tikhetela lweyi ma navelaka a ku chada na yena a yini ni mahlweni hi lwisana ni michado ni ya ku va nkarhi wu nga se na fika nongonoko namuntlha wu fambisiwi ha Belarmina Nyantumbu eka u vonele la michini ku kumekile Jil Bila lava va valelisaka na va tshembisa ku vuya vhiki litaka na yin'wana nhloko mhaka ele bye bye.
4: Xalamuka hi nongonoko wa radio hi mpatsano na nweti u paluxa mahungu ya rihanyo na u seketeliwa hi Funda Sound Vicente Ferreira. Xalamuka.

0: mandla yo basa xitsimbiso xa vutomi
1: kundzuli tindhambi kambe a vubasisi laha simama hlamba a mandla hi mati ni sabawu na u nge se nadla ni loko wa ha li gama ku tirhisa a xikoti kumbexana ku khoma swin'wanyani swa nchaka
0: tivhikeli u vhikela ndyangu wa wena ka mavabyi
2: Mwingiseti wa ku rhandzeka hi maendlelo lawa hi fika magemeta mosika mintirho ya vuhaxi leyi hi tameleke hi nkarhi wa 4:45 xi nkarhi wa 5 xi ku nyikile mahungu hi ntirhisano na Antena National 5:20 hi tile na nongonoko hluvuka Gaza matimu ya siku hi ku fikiselile hi nkarhi wa 5:45 kusukela 6 ku ya fika 7 kasi 8 ya hi ku fikisela nongonoko journal da manya hi ndzhaku hi kumile mabolo kusukela haleni studio 9 tlhelela Antena National ya kuma mahungu ya mixu kasi hi nkarhi wa 9:20 a hi ku fikisela nongonoko xalamuka i bela ri mina nyantombo loyi a pfalelisaka hi tshembisa ku vuya mundzuku loko mintirho yi tlhela yi hi rhamba kasi nkarhi lowu maxikulori ro yima ka ringi hi loyi siya lulamiseke rito ku va a ta ku frijelela xiputukesi ku nga ri khale u ta twa mabondia hina hi pfalelisa hi tshembisa ku vuya mundzuku loko mintirho yi tlhela yi hi rhamba i le bye bye
3: Rádio Moçambique, emissor provincial de Gaza, transmite a emissão em língua portuguesa.

Zina zama chiti anenga tsorisa tona kata angu unithavisa kundisima unichipisa ukati shakanika vangana ngokwa he tembesa nekasina kunene kambe mangwana dichicha sewachi chonga dini ninga lesima ushanga sina kunene ngungamo hahanzi khelo avale vokhene vala ma megabyte vala ma WhatsApp setienga wa kuti tembiso cha thatienga wa kufunga kathu nguti akasina kunene udichicha ko se ah etso kasina kunene hichicha le hanyuka hikhumbula kuningalisima mabulu nkulokodya utati kuyahumela kasingana wowena uchitsangana naye adiyemisane chitatoni mwana naona tinambe kudzakisa hinaheta niunduni sahelekene vanana wa kasina kunene vakula nkukuwa loko vachikula vamangwana kasi vanata wa veng'ola ditikudya datho vanata wakasina kunene vasengela katelinako ni nhlukwa ditikudya datho sahevelekene kakasinene vakula kota kutlhamusela kaelvira viega xace tate ni leke ni kula u lava kusaka na ingani u ni xakela kasina ku ni nga ni mwana na wa ni pfalaku mani.

0: usawula kampikizano unangalaka ya kukambimu ya ntima.
1: Kuva usawula wo ashterishku 744 cardinal.
2: Udeketa hawa ngate ngoma. Loko disa uutihu usawula hawa ngate kero votar. Msana katu, bala nombore ya ujenja wena unabela kukuva usawula. Msana, unabala male, utumela ku in wasawula.
0: Loko ulipaza mili, kongoma ka ukaluwa vanga bala otra delegasao, uyasawula delegasao, yia ikuyo nanevela kwa usawula kayona, hawa mbele luwa wena amalika ku adikona. Yingisa mihando ya mpekiza nuhua, yote migivela nguto wa chichidimitia jitumisa kukachitichichia.

0: Matandambi maingatete tinzila tovelekela nakati tshuna. Valetela oats maphala yo mati masengalatela nakuka wona hafu hini nawe. Tivikele ukungomisa malote dzedzedze kulini nawe. Usawula kampikizano unangalaka ya kukambimu ya ntima ntima.
1: Kuva usawula wo ashterishku 744 cardinal.
2: Udeket hawa ngate ngoma. Loko disa uutihu usawula hawa ngate kero votar. Msana katu, upala nombore ya ujenja wena unabela kukuva usawula. Msana, unabala male, utumela ku in wasawula.
0: Loko ulipaza mili, kongoma ka ukaluwa vanga bala otra delegasao. Uyasawula delegasao, yia ikuyo nanevela kwa usawula kayona, hawa membele luwa wena amalika ku adikona. Yingisa mihando ya mpekiza nguwa, yote migivela ngutoa titi dimitia ditumisa kukachi tichichia.

Engithethi wa Radio Msambiki ndimatha washango limila chitopinga mukalango 13 ni sengo ndi sengo minutu shoka maguitu ka iyambe mu nyansi ngata kuninga mahungu tunsana ni michini ya ndana national tenga provincia ya Gaza hetile kambe heta mana mahungu manga ningera nga mutengelo aditi kuda Msambiki Daniel Chapo kamsengela tananga nawo anga wanawo ani ya Serena Hotel kati tele nako ni kutula ka sengeletano wakubula ni kuveka maonelo mailano ni mhaka ya masiguru kwa hau kulungela kupina kadi gumida malembe ni nchano ya indi kusiguru. Hiumobili kambe kumehitamana kambe mahunga maningela katitele nako ni kuvala sengeletano wa nchano na uraruwa parlamentu infantili. Hanzikatu hitili ni ndima ya mabulu hinga wana woni diohana na dimwedeo kumshavisi bazara gurusisha mwadru panika chai chai. Hangalisatu uchenja ni mabulu hawa itemisa kutawana wa kamati kwa mata kulokuraji Msambika chihiramba na kuchizimu chichitlaisa. Usatuwe ngani? Miranda Mabunda. Deep shit.

0: hlulelaka ka ulaphi la ntumbuluku ka xitshungu. Vaongori va ntumbuluku hi xifundzankulu Gaza va vula leswaku hikwalaho ka ku kula eka madrop ni ku va ku haphaluliwa atindhawu tin'wani ta matadlawu, makhwati manyingi hi lawa se ma feke lana a ku byariwa kona misinya yo tala ya ulaphi la ntumbuluku. Va vula leswaku hikwalaho ku pfumaleka eka mimirhi ya ntumbuluku a ku lulaphi la vanhu ka mavabyi lawa ma kotaka ku va ma tindriwa kolomu mugangeni. Swi tlherisela ndzhaku a ntirhisano lowu nga kona ndzeni eka valaphi va ntumbuluku hambi ni swibedhlela ndzeni ka ku antswisa a wu tumile xitshungu migangeni. Munyikeli wa mahungu ka nhlangano wa valaphi va ntumbuluku ka Metramuka Gaza a seketela leswaku wa mfumo u fanela a ku va ndzeni ka makungu ya uyakisi la tiku swa nga lomu eka swithandelo hambi ni tindhawu tin'wanyana swi fanela ku va ku vekisiwa tindhawu leti ti lumbaka a ulaphi la ntumbuluku ku kota va byala hambi ku hlayisa kona a misinya ya mirhi ya ntumbuluku. Fulgencio Nyabanga a xungeta leswaku hikwalaho ka ku lulamisa ka tindhawu leti a swi ta pfuna swinene ka ku va ku landziwa a makungu ya vuxopaxopi hikwalaho eka xilungu mayelano ni misinya leyi yi pfunaka eka ulaphi la ntumbuluko atikweni.
1: Hi ni ku dokadokisana hi mayelana ya swosweswo, mi nga hetiwa hi kombela ku pfuniwa hi mfumo hi le ka ku boha a xigutsa xa ku hi ta kumanyana a ndhawu ya hina tinyanga, a nga ndhawu ya preserve sound leyaku ku ta ve ndhawu ya hina. A leswo ka swi nga li kona hi ta gwala, a leswi nga kona swi ta tshama swi va kona, leswaku lava taku hi mundzuku hi ku vhela misinya se ya nyamalala, a mimirhi se ya hi kalela, yin'wanyana tengi se hi khoma a ndlela hi famba matikweni man'wanyana ya hi ya lava hikwalaho ka wuyaki. Se ya fanela vhela hi hale ka ndzima ya ku khulumisana ni mfumo leswaku kumbe va nga tshika va hi tsemelanyana xindhawana xa hina leswaku va ta va ndhawu ya preserve sound ya mimirhi ya xichangana.
0: I marito ya munyikeli wa mahungu ka nhlangano wa tinyanga hi xiyimo xa xifundzankulu Gaza Fulgencio Nyabanga na vulavula hi ku va swi na risima ku a mfumo wu vekisa tindhawu leti ti lumbaka a ulaphi la ntumbuluku ku va va byala hambi ku hlayisa kona misinya leyi yi pfunisaka a ku va yi dhaya mavabyi yo karhi emigangeni na ku nga nyimeriwi xibedhlela.
2: Xinto xa hina xa lava ku hlayisiwa hambi ni ku dyondzisiwa ka vantshwa hi kunene. Rushtino Botela a kumekele ka rikatla xifundza xa Murakwe xifundzankulu Maputo. A li mfumo wa xifundzankulu Gaza wu ni makungu ya ku andzisa a bindzu yi ta va hi ndlela muni ke u pimisaka mfumo lowu.
3: Mfumo wa xifundzankulu Gaza u rhamba van'wamabindzu mayelana ku va va ta va va kumeka eka nhlengeletano wa ku landzisa ta mabindzu lowu u nga ta va u humelela ku heleni ka November loyi a taku apurayaka bileni. Xirhambo lexi xi ve xi nyikeriwa hi murhangeri wa xifundzankulu Gaza Alfie Nkuna wa Zibili lweyi a ku humeleleni ka nhlengeletano leyi a yi ta na yi kumeka aka ndzumba wa ta vuxavisi le ka Maputo fasi u taku na u humelela a xifundza xa Marakweni nana ku nga va ku khanguliwa leti ti ri naku ni nkhuvo nga ta va u humelela ku heleni ka November. Kamini wa kona Alfie Nkuna hi lweyi a tsatseke na vula leswaku va Gaza hi lweyi a kumekaku na a ni matshamela ya ku va ku ta va ku phalalisiwa ta mabindzu nakona hi lana ku vumbiweke ndhawu leyi ta va yi vonela eta vukosi na i ri ku va makungu ku ta va ku vekiwa a switirho hambi hi ta machapu mayelano ni ku va na i ri ka swigava swa ku hambanahambana ku fana ni ta vurimi, vufuyi, migodi, vuvhakachi ni swin'wana. Nkuna a vula kambe leswaku va mfumo wa xifundzankulu Gaza u lava ku va aka nhlengeletano lowu nga ta va u humelela le bileni i va lowu u taku na u tsakisa hambi hi ku tisa a van'wamabindzu lava nga tsheketelaka xifundzankulu Gaza.
4: Lanzamos as nossas potencialidades. Tem sido uma província que é rotulada como uma das mais pobres do país. Queremos convidar a todos para desenvolvermos Gaza, convidamos o nosso setor empresarial para olharmos junto para a nossa província. O governo sozinho não pode fazer nada porque, como sabem, temos limitações orçamentais.
3: Van'wamabindzu lava va kumekeke eka nhlengeletano lowu va tshembisa leswaku va va ta va va kumeka eka nhlengeletano leyi nga ta va yi humelela ku heleni ka November na va vula leswaku va ta va kambe va cokisa kusuhi leswi nga makungu mayelano ni ku va ku ta va ku.

0: kureketiwa a Tamachapu.
1: Para além do potencial que Gaza tem nos setores de agricultura, agropecuária, mineração, setor do turismo, é importante dizer que a província já deu grandes passos naquilo que se diz respeito à facilitação de investimentos.
0: Edson Xixonge, umunwe ka van'wamabindzu lava nga ve a kumeka eka nhlengeletano lowu wu yelanaka ni ku va ku kumeka na ku voneliwa a kusuhi letikete lenaku ni ta ku phalalisa Tamachapu xifundzankulu Gaza na alikarhi a hlamula xirhambu xa murhangeri wa xifundzankulu Gaza.
2: A ku gemeta mahungu ya xifundzankulu Gaza nyamuhla ta gijima ya lahaya Terra de Boa Gente xifundzankulu iNyambani. Nikolao Mukhavele a le nyamuhla ku yendlekile ku tlakuka kukulu ka xifundzankulu Gaza hi swiqokolelo swo karhi.
3: Xifundzankulu Gaza lexi xi kumaka ku fika ka ntlhanu wa mamedala ni mambirhi ka letelanaka ni ta ku tigwimba ka mphikizano wa ta mitlangu ku tiyisa miri swiyimo swa xikolo swi endlekaka lomu a iNyambani. A mamedala lawa ma katsa a ya ku sungula kumbexana mune wa mamedala lawa ma chiwaka ya nsuku inga oro lawa ma kumiweke eka leti yelanaka ni ta ku cina mbata inga a prova de salto a corda, nakona ku ni leti yelanaka ni ta nsuku leti yelanaka ni ta majuvani, nakona ku ni leya bronze yelanaka ni leti yelanaka ni ta majuvani ya ku patsana. A vatlangi lava va kombisaka ku tsaka ka vona ku laka ku ve va swi kotile ku ve va chapela eka xiyenge lexi. Na vula leswaku va nyimela ku veni va kuma swin'wanyana leswi yelanaka ni switlokolelo eka mintirho leyi ya ta mitlangu ku tiyisa miri.
4: Gumi a kwatra mamedala lin'we la oru lin'we la oru lin'we la bronze dojo ya prata.
5: Okay. Se swi vula ku yini leswi mi ta ma kuma man'wanyana mamedala ka leswi chotaka?
4: Hai tamakume kuine trainer bandage di preparate
3: hi tlhelo n'wanyana mutlokanyisi wa ntlawa lowu wa ku tigwimba tatana Sasawu Mondlani a hlamusela leswaku ka ha nyimeliwa ku ve ku nga kumiwa a switloko leswin'wana hi xitlhelo lamamedala, nakona a tshembisa ku ta va ni ntirho ku kuma swinene eka leti yelanaka ni mintirho leyi ya ku tigwimba.
6: Kumi mamedala ka ntlawa lowu wa ku tiyisa miri hi nga mbalaka tisuxi se hi kumi aset wa mamedala. Swi kombekisa ku a ntirho wo kona leswi nyamuntlha nakona hini a mafinala ku hi lunghisela paku ta tlhela hi engetela numero ya mamedala.
3: Xifundzankulu Gaza hi lexi xi kumekaka lomu a iNyambani ku ve xi kumekaka mphikizano ya ta mitlangu ku tiyisa miri ya ta ku yelana ni ta swikolwa, laha hi tshimatshima ku chukisiwaka leswaku vatlangi lava kumekaka na va le ka matshamelo manene nakona va kombisa ku veni lava va tlhariheke.
2: A ve hi mukhuva lowu mingiseri hi gemetaka mahungu ya xifundzankulu Gaza nyamuntlha. Vhiki leri ku gama nseketelo wa vana tiku ana va hlaseriwile hi ndhambi ku tlula mpimo le Gijani ni ka Mabalane a xifundzankulu Gaza. Mfumo wa hiyo ndhawu leya tiko wu lavatela tindlela ta ku vitana van'wamabindzu ni vanyatimali ku va va ta sungula mabindzu va nga ta hluvukisa a xifundzankulu Gaza. Marabudu ya khavutile marito ni mpfumo lumari Martin Jalula misi lava kombisa lowu nongonoko yi nge ku dya i ku engeta hajajama.
7: Mi hetile kutwa mahungu ya xifundzankulu Gaza, nongonoko wa mahungu ya siku ni siku ya Radio Mosambiki.
0: Ikenselike Mario Martins kuva u idlevele mahungu ya xifundzankulu Gaza ina dzana forexna 15 minutu xumikisetin leyi mintirho yinovakwa Radio Mosambiki. Na xa kusikela ntlhatu ku atropela ka ncenca emelani ku va kempela mukiseti ta va i ku bakalata hi vunanga mabulo ya xingano, nakona kempela hi ta va i ku nyika mintsatsiyo ku nyika vunanga bya xintu ku lavetela ku va ke hi ta va mukiseti na hi ta va ke kunene i ku nyika mahungu ya vusiku nyamutlha mabindzu lwa ku ni kombisiwa kusikelana na ntlhatu ku wa doropa la ka ncencai na i ri ku va ke mukiseti i ta va hi endla leswaku va ke u kumeka na u ri lweyi utaku na ulandzela ku hinkwaswo tani mintsatsiyo tani ilanake ukungwateke kona.
8: Biku wa xitsundzuxo mayelano ni dyandza lamalanga 2026-2027 hikwalaho ka ku va ku nga tshuka ku vonaka El Nino exifundzankulu Gaza. Ka leti yelanaka ni ku lumukela ka dyandza, ku nyimeliwa leswaku xifundzankulu Gaza ku vonaka ku kala ka timpfula hi nkarhi wa malanga ya 2026-2027 mhaka leyi ngo tshukaka yi vanga dyandza ni ku womisa. Ku womisa ka ku yantswa ka swifundza swa xikwalakwala na masingi.

Batista Pangwane loko kya patsana ntiriya radim sebekinza kwakubake okumele vunanga dza ipuru kusikala ngwalongo kwa tekora Mosambike Vintores na Vincent Pnuku ngarkal tava ngoloko tisa ku Jones madanu tomba majila manene.

0: Γόματα Αφρίκα.
1: Loko kempela ungahanyini vanhu hey, utatsantseleka utavake uchanceleka hambi hikuva ukumekake u ri wexe nkarhi wun'wana na wun'wanyani u ta va u lavetela leswaku va u nga vani vanghana kambe u rivala leswaku va loko u nga pfuxeliwi hikoku u na wena njhe a ni u ni mona a wu swi lavi leswaku wa honya u ni vanghana wena nkarhi wun'wanyana wun'wanyana loko u ke va ku yangula wa swi kota ku va u kumeka na u timiyelela hambiloko kempela u nga va u lava ku va u hlangana ni munhu a wu le ku tiva leswaku va a vutomi la yena a nga va ri hila kona ke kwalaho loko u endlisa xileswo u ta va ke u chanceleka u ta va munhu loyi kempela u kumekaka na u nga ri na a mahleko hikusa ke u kumeka na u ri loyi u kumeka ku na u ti endlela swa wena u ti endla inge loyi a ta ku a lava ku pfuxelana na wena u maha inge u ta ku va a ta ku xanisa u nga endlela swa swo hlekela hikusa na mina ni ta ku hlekela loko kempela u menula a va ta va ku minulela u ta va ku binyela ke noma swo leswi ke u vulaka swona a funakalele be lelavaku hi ndlela yin'wani ku va leyi tsatsiya swona.

0: lipelilimang setu wa maput gaza na inyamban zengit katiko I kola kuba I kupangalata e karingwana bintu la nukono ko shundle shama drala vusiku la nake I bulako ni vanantiku la balanza kontiru wa vusiku nyamuntla ina marambu wa inakulo nukono I tamulos lipelili nukungalo saving set uvulavit
1: kumbongile mina Tomas Moyan nda chamsaid magata utira vusiku e utira vusiku shakarata soba kasa ntena akuna kum akuna shakwini ngamasho sense na itulobelile ku kutira usiku mata usiku takaratisa porque kini lava vanhu vafamba ku usiku na vanga tiri nchumu kwa vamba va hlota minti ya vanhu se va fika nje va lauta hi va kola ku manje kuma makumana na hina va kota porque ni le kaya afana vona vona u hamba va hi va famba rente kuma manje ni nga ka ni va hi hlumile hi ri hlile swi hi hloma ku hi swo manje i la u zama ku weni hi kota ku kuma pawa na hina kan mambo
0: utswaliwe kolomo ka cencai
1: mtswali wa xibuto
0: u sungunile ku tirha lembe muni
1: ntirho lowu wa Guadeloupe ni sungule hi 2016
0: ku sukela ka loko u sungunile ku va u tirha matirhelo i wahi ma ku nonon'wela mu tirhisa ku yini
1: leswi tirhisaka swona ma nonon'wa wona maxepa u ta ku yini u kalaka ku akuna xa ku khoma xona se hi tweni ku tolovela ku na nonwa ka kona ku ku hlangana na swigevenga na swi ta swigevenga swi la ku ta yiva manje u kumaka swaku a swi kota ku laha nene a xitirheliwa nyingi nyana kwalakala la bazari
0: u vuleswaku a mun'wexe mu vanyingi hi nhlayo vunyingi la ku fika kumuka madexe
1: sitrexe kwasi vanharhu
0: se mu endla ku cincana
1: hayi ma ya ku cincana ku tshama wun'we ka ku folgara wun'we ku tirha vambirhi
0: kambe loko u sungunile ku va u tirha le kaya va swi amukele khwatsu
1: hambi vo ka va nga swi amukelanga ntirho hi ntirho sempre a swi vevuki manje u ta ku yini ku leba loko na nga hlayisa vatsongwana a ku na ndlela yin'wanyana
0: na u nge se na nghena ka lowu ntirho ku ni ntirho wun'wana u ta wu landza
1: ni ve ni wu landza ntirho wa ku ni va na tirha matikweni se u kumaka swi hela se ni va na tirha kola ka ntirho wona
0: ko matikweni u vula le Joni swona ku Afrika-Dzonga sini yona a wu tirha nhlikani kumbe nakona a swi kumeka swa ku nga tshuka u tirha vusiku
1: se na hi tshuka hi tirha hi maduri maxa ya tirha nhlikani va nghena ma-7 humama maduza vusiku
0: loko u lava ku cokisisa ku tirha lomu kaya vusiku ni ku tirhela le Afrika-Dzonga swi ku nonon'wela kwini ku lomu kaya u nga kona
1: swa nonon'wa lomu kaya kwa siniya a hi tirha hi lwanyingi ka ndhawu ya yin'we mili 15 ka team ya yin'we se a swi yantswa hikuva mi tirha mi lwanyingi i mi tirha ndhawu ya yin'we se a swi fani swa lomu kalomu so ku swa lomu kalomu swina swi tolovelile porque hi yini ma tirhela ya kona
0: kambe le kaya loko u sukile ku ta ntirhweni u vula ha kona leswaku va nwe nseketelo wa le kaya va tsaka mayelano ni makungu ya wena wa swi kota ku va u ma landza ku hinkwawo hambi hi leswi ma tirhela kona nkova wolaya wa vusiku mpela
1: tingi ni ma landzile ku na maqhinga man'wanyana tingi ni ma landzile hikuva ku na ku vini swa ku yini swa fanana ni ku kaya ntafa ni kola ntafa swa fanana ya se a ku na ku swa tika swi li yini tingi gwentini
0: kambe ku ni vantshwa vanyingi nambi va bava vanyingi va chavaka ku va va tirha vusiku hileswaku van'wanyana va le hina hi nga tshika ku etlela hi ku hela ku tirha xihundla lexi mi xi tirhisaka hi xi
1: ya yena munhu ni munhu vhele a ni mahanyeleni ya yena hambi hi tintiwo a tiringani yena lemina ni nge tirhi porke leswi ni nga fa leswi a swi lunganga majina a tirhi u vona swa kapa ni li ko kaya ni ta fa ni li kola ntirhweni ta fa swa fanana
0: kambe loko mu hlanganile ni vanakulobye mu loka mabulu i swini leswi mu bulaka swona i tshimatshima swa ku mi nyika ntama
1: i ku hepa a hi sindziseni hi ta vona leswi swi nga ta gamelaka kona hi khomana hi tirheni ku na swona vambi loko wo tshamaku kaya swikolo lexi nga ta ni vuyelaka Machela no don la one. Chooses Moses song, what Changani Sakaya was called of stories.
0: Kola bazara la inga kona, kuni lava wangani mabaraka vona kufana ni shows, inda ule utaku ivonelela. Muni kutirisana ndela leinen kwenkwena?
1: Ntirisana ndela leinen. Uwoni usini ngala kola kwa masenia.
0: Mitaku mochinchana kubamu.
1: Hai chinchana. Kala katsame senia, chuka shwa senia, na minantani chuka shwa selu. Seba angala kile wanu. Kuni mabaraka manyingi ya manyingi mangalo mpagatika wanu. Tengu seita wenda wa imu tachuka iti. Falanda wa imu. Le iwona shwa uli. Iyo iti ngeensa kusuge venga.
0: Le inga ni maka ya uka ingalaviki.
1: Le inga ni maka uka ingalaviki. Kanamu.
0: Ishona kambe loko hi simama ku ya mahlweni ni mabulu u muvulile swa ku va munwana munwanyana kune le ximpela ximunyika ku ntamu ku va alandza ntirho wo karhi ku mugangeni uni va hakelani va tirha ku na vona nkarhi lowo siku
1: va koho va swi ala vangani va mina ku
0: loko mubula wu rhengise ku va khutaza nyana kutsongo.
1: Ai, hambi loko mbulela nanga swi lava ta gwa swa ku leswi nga buliswa ka swi lava. Se u ta mbulelisa kwini ku loko wo tshuka wona u lava ku bula na yena ta gwa swa ku leswo a va swi lavi leswo miseto ma nga swi lava le ngapfa nena se u ta bulisa kwini u miyelo mucuvuka
0: u mi tsika fa hi ndlala yeye
1: a lava leswo yena loko loko ta gwa swa kepa va thola laye kumbe ka manimani a fambe a tirha ta gwa swa ku. Mina leswa ku tirha swivanu swi lava
0: kambe handle ka ntirho lowu ku ni wun'wana wu landzaka
1: masin'wini so
0: hi ntirho na wo iso masin'wini i ndhawu leyi na yona ku phendzeliwaka ku va ku ya rimiwa na u tirha vusiku ku va u kongoma le masin'wini wa swi kota leswaku va u ya fika ha ri nkama
1: na swi kota na njhini ku ta sala mungani wa mina swi ya sala vonelela masinkora se lixiya ne ni gijima mi ni famba na masin'wini se ni ya na mundzuku ku nghena yena a vonelela ku nghena yena a vonelela ni famba ni ya na mina ku nghena mina mundzuku ni vonelela ya ku se lixile
0: leswaku mo nyikana xigava
1: mo nyikana xikati
0: kambe mayelano ni vanghana lava va yelaka ku va va tirha vusiku a nga va ri vantshwa a nga va i ri vanhu vakulu hikusa ntirho wa vusiku a hi wa ku vonela ntsena ku ni wa ku sweka ku ni wa mabomba ku ni wa vuphorisa vaongori mintirho yinyingi vhela yi endliwaka nkarhini wa vusiku nambi hi wa magezi kambe ku ni majongwani ma nga fundela mintirho hinkwayo leyo i swi ni va byelaka swona.
1: A munhu loko u n'wi gwela phayile swa ntirho lowu wa wu gwari u n'wi gwela hi ku tirha mun'wana a nga swi lavi so swo yehe loya ku loko a ni wu kuma ntirho wa nga kulu a ni ta tirha ku ri ka xikolo lexi xi ni pfunaka kaya se leswi swi ya hi munhu ni munhu swa ku yena a ka xinyimo xihi malina yi li mutsongo loko swi nga loko u ta mi kuma n'wana masemendeni mun'wana ya ncayini a lava ku zama ku tihanyisa
0: u sungunini ntirho lowu ko ximbotso kumbe kolomu ka cencani
1: nada ni u sungula kolomu ka cencani
0: i wihi ntsatsi u navelaka ku siya ka vayingiseti
1: ni tsakela ku ni ku van'wani na vonavo lava hi twaka ku lava ku veni va tikhutaza va ku hi nga tshameni hi mavoko ku kola u nga kona lifo li kona a li le ndleleni ni le ndleleni li kona ni kwihi na kwihi li kona a va hambi ntirhweni va vazama ku cokacoka loko va wu kuma ntirho a va tirha
0: va vurhandza vunanga
1: kwalikeri muzika na wu lava
0: i swona ta ku vekela a muzika la general music loko a ku swi va na lichava mavoko hikusa na kunani loko u tirha swi na risima wa kota ku va u hluvukisa ndyongo wa wena u hluvukisa tiko ra wena muganga wa wena ku hinkwaswo leswi u ta ku na wu swi endla swa hlengela ku va ku hluvuka ku ri kona.

Yikumilumnanga di nyika kontam na lumba General Music na konana igemetan ngunoklo ungo shonda chumadrala ya siku nyamutla ibuleke na tatana Tomash Moyani lui alaza kuntiru wa vusiku nakona ilweke atika kenta mwekisayro lesha kuba yendla kui nkwa chude shi nga kona kuba u shilanza karimuwa vusiku kusampela mintiru ya vusiku inyengi kufusinene anga ba kuba utira padela utira ka miminti ya kushabisa mpalafini ungava utira nambi ika kulungisa magezi ungava utira nambi ika kuba uvonelela ka uporisa ka uvungori nambi ika vujunzisi ni ungani mtiru ita kufanania nitleketu mwikset ya mkela kusaltiwa ka Rushtino Botela lwe bintila kini ukombisa na gunogulu lipelile

0: loko mo hanya ke vatswali va mina maxangula wa mina ni nga ta va ni ma vona hi pfunanga na leteke na Elder Boy kusukela le Nyakotsi loko kempela a ta khumbula vatswele hi ndlela ya ku va ke a luviluwile vatswele na rintsongo kambe a vula leswaku va a loko ke a va ri kona swikarhati swa ku tala va ta va ke va mpfuna ku va a va a swi tlula ku va a nga voni maxango lawa ta ku ke a ma vona hi makavona nga le kempela yi ta ku kuva yi ta dyondzisa yi ta ku va kempela yi ta pangala ta tindlela ta ku hambanahambana na 22 ra ximutshembiki
1: Rádio Moçambique, Gaza.
0: Encaro Mongo, Mungset, Mungset e Linene.

Muyingiseri kulosa holoka marungula ya ndzenga mahlewu ya mbulavuli Mario Martins. A swifundza swa Gijana Mabalani a swifundza nkulu Gaza hweti leyi ku gama ntirho wa ku seketela mindyangu ya ku fika 5,200 leyi a na yi seketeriwa hi mihlangano yo kala yi nga lumbi ximfumo kasi ku hlula swikarhato swa ku va yi heleriwile ni ku tlhakatiwa hi ndhambi leyi hlasereke ku sunguleni ka leri lembe. Marungulo lawa ma tivisiwa hi murhangeli wa makungu ya ku tshunelela ka xitshungu ndzeni ka nhlangano wo karhi wa ka nga lumbi ximfumo Amilcar Cheko lowu a tiviseke leswaku ka nhlayo leyi yi pumbiwa ka leya xipimo xa ku hundza 30,000 ya vanhatiko xifundzankulu Gaza va seketeriwaka hi nhlangano lowu kasi ku kota ku hlula a swikarhato. Ku yimela ka vona i ku va ke vanhatiko se va le ni matshamela ya ku va va sungulisa vutomi lebyi ha bya vona. Xiyenge xa tadyondzo xifundzankulu Gaza xi yingisela matimba ka mitlawa yi phalalaka hi swifundza hinkwaswo ndleleni ya ku kuma tindlela ta ku dyondzisa ku lera ku tsala ni ku hlaya ka vanhu lavakulu va kumeka ka xifundzankulu Gaza na va hundziwile hi tidyondzo. Murhangeli wa xiyenge xa ku dyondzisa lavakulu ka tadyondzo a xifundzankulu Gaza va va lexi New Albin a tivisa leswaku ka mhaka leyi ku qhalambisiwa ngopfu vamamani lava ku fambeni ka malembe va xundzuletiweke hi mahanyela ya xikhale ku va va nga landzeli tidyondzo kambe nyamuntlha va lavaka a swigava leswi swa dyondzo ku va va hlula swikarhato swa vutomi. Vunyanga ni lava va tivaka a ku lapha vuvabyi lana bya ku hambanahambana hi misinya matluka ambe ke ni timintsu xifundzankulu Gaza va kombela ka mfumo ku va u siyeta a ndhawu leyi ku nga ta hlayiseka makhwatla ku nga ta va ni misinya leyi ku nga ta havaka ku kumiwa a vulapi lebyi bya xinto. Mhaka leyi yi tivisiwa ha munyikeli wa ndzava ka nhlangano wa vunyanga ni vulapi bya xinto xifundzankulu Gaza Ametram va Fulgencio Nyabangwa loyi a vulaka leswaku ku fambeni ka masiku a xifundzankulu Gaza ni tin'wana tindhawu ti ya ti luza makhwati hambi tindhawu ta ku kulela kona a misinya hikuva ku nga ni vuyaki byintshwa ni ku phalala ka madoroba. Mhaka leyi yi endla leswaku nhlangano lowu wu khweketa a ndlela ya ku tshunelela mfumo ku kombeliwa leswaku xinto xi nga nyamalali nakona ku nga fi a mukhuva lowu wa ku lapha ku nga ngheniswanga xibedhlele loko swi nga laveki. Mfumo wa xifundzankulu Gaza wu haxa marito ya ku rhamba van'wamabindzu hambi ni vanyatimali va handle ka tiko ni le ndzeni ku va va tshunela ndhawu leyi leswaku va ta pfula mabindzu hambe ni ku kulisa lawa yo tala ndleleni ya ku va ku va ni nchachazelo wunene ka nhluvuko wa xifundzankulu Gaza. Marito ma haxiwe hi murhangeli wa xifundzankulu Gaza ka bazara rikulu ra ta bindzu ni vuxavisi ni tintengo ka rikatla xifundza xa murako ya xifundzankulu Maputo loko a tivisa a vukona hambe ni pfindla ra xifundzankulu lexi. Nkameni lowu Alfeu Nkuna a kombelile ka van'wamabindzu leswaku tindhawu i tinyingi nakona a tirhavi i kona na tona ta ku va van'wamabindzu va nga ta veka mabindzu ya vona lawa wona ma nga tholaka xitshungu va va va seketela a nhluvuko wa ndhawu leyi ya tiko. Hi ta gameta hi ta mitlangu ya ku tiyisa miri xifundzankulu Gaza wa zina lweyi xi humelele ni 5 wa swikokolelo ni swinharhu swa ndhawu yo sungula ka xigava xa ku tigwimba majuvane ambe ni tincuva to karhi. Swigava leswi swi humelela hikuva xifundzankulu Gaza xi ta va xi lulamiselele hi ndlela yo tshamiseka nakona le Inyembani xi kumaka na xirhangela xikwata ka swifundza hinkwaswo hi swigava ngopfungopfu swa ku tigwimba laha ku humeleleke a swikokolelo na swinharhu kambe leswin'wana swi ya humaka majuvani ya ku patsela ka vatsongwana. Mingiseri lava mave marungula ya ndzenga rindzela man'wana minkarhi ya taka a wu peleni.

Tiko la Korea du Nord li vonile a ku tsondzoma ka ntirhisano ni matiko man'wana ka ku a ku nga se voneka ku sukela ka masiku ya ku sungula ka n'hweti ya Setembro wa lembe la 2017. Xiubyani xo vonelela ta ku dzadzamela ka misava a tiko la Estados Unidos bya America ni swin'wana swiubyana eka matiko swi dyondzaka a matshamelo lawa swi tsumbule a ku dzadzamela ka misava kusukela atikweni la Korea du Nord. Ku hundzile a nkarhinyana mfumo wa Pyongyang u huwelela timhaka to ka a ti nga fihliwi a li ku testiwa ka xibamu xa ntamu, xibamu lexaku xi nga khuluketiwa a tihlavu ta ku loko ti duliwa ti tsemakanya a matikonkulu. Ku duliwa loko ka swibamu a kusukela ehansi ka misava swi dzedzemelise a misava swo nghazi a kusukela atikweni la Korea leswi tlhelaka swi khumba ni miganga yi nga leyingake ya tiko la China. Ku ringetiwa loko ka swibamu swa ntamu swi kombile gansu likulu ka makungu ya murhangeli wa Korea du Nord Kim Jong ku va tiko na swibamu swa ntamu. Lana akanyeke a swikhwatiso leswi a swi ri karhi swi landziwa hi li rhavi lowu sirhelela aka nhlangano wa matiko ya misava.

22 horas na 44 minutos. Vunanga lele kempela mungseti teknalo na lele bako mungempela le kilua Rafael loko ke ako itafashka ngwe kambe insi na manflo mpela leswaku vake uta ni mabulu ni vanghanu mabulu lawa ke mataku na mavulavula hi utomile lelumba ku hina vambirhi kasi swi sukela kwini ke hikusa leswi ke mina na wena hi bulaku se ni swi twa swa buliwa hi vayakelani swa buliwa ke hi vanghanu kasi swi ta hi kwini swoleswo swa ku vake mpela xihundlexela kaya xi huma xi ya buliwa le handle ke se mamani munango ha wu rivala wena siku lela u nga ha dakwile lana u ri ku phuzeni leswaku vake mpela uve u bulela vanghani va wena na u xinguwa hi lowu byala leyi.